0: e tofia se ali fiti o se faya onga. E avea mapule fowu e faururu ia ilea onga tūlanga lua le malisi o lo imuli vaya, pia. O lea tangata anu o fiti e peona faido e se pepa o faam talanga. Wa lua sfuruliba tau sanga onga lue, ilea ti na e wawa onga le malisi, ma o lo avea nei mapule, o se tasi o a onga tūlanga lua le kale sia katoliko ilea tunuu. Lea onga tūlanga lua lea sangato Marcelino po Saint Marcelin i suvai fiti. O faa iloa le te fono al komiti faa tonu ale malisi lo tatu o tenuu. Le fionga tuatanga loa au mua ming lang wai. O le filifidio le sunga ya Joeli i koroi ravudi. O se filifidinga ta le fengai ua faya. E le komiti ona iayo na tomai masi le fia. I le anganga po le sipidi faa malisi e faa tinoa ya wa onga. O le asui tulanga o ia i le sunga. I le li ifelela ya brothers i osi Ioane. Wa iwa tau sanga o avea mapule o lea o ngale malisi i muli vai, ma e telelo na sao, ire si iti ai o a o ngale whanau o lo o a o a uinai. O lea se e atu le sunga i leli i felela, e faururu i aile i tu aingo felela malisi sa moa maa na wenga. O le masino i ulai o le tau sanganei o faa moe moe, e amatai leli i pule a o ngafou ilo na tufinga, ma o le a malanga maimolo na toolua manisi o na alo laiti, e faa mautu i sa moa matau ave lona vala wina. I le valu se fulu tau sanga talu o naola le tau alona lua le lerulangi. O le faa mna tuina o le aso fita fita o lea tau watele o le lerulangi sa moa i le nei tau sanga. Na fato ai lo ai se isi pine faa mau o lea tau ama le sao sa moa na faa tino ai. O faa iloa i se pepa o faa mtalanga mai le vaenga o le fita fita o le puipuinga le malo ni usila. O se tasio i tu aingo vaale le tau na faa o ngai le tau alo na lua le rulangi, e ta ua o le Spitfire. Sa faa tau matu si aile ingo o Samoa i Sifo po Western Samoa. Na faa tau lea vaalele, i le tau e lima afe fitu se lau lua sfutolu pauni tube peretania. Ai opusa faa i umana fafao mai faa to anga faa i Samoa i lea vai tau, o pulenga le malo ni usila ilo tatu utinuu. E ono pene pe sixpence na ave ese mai ai le tau o le pusa faa ia tasi, ma mau ai le tau o lea vaale le tau le titi, ma e faa pe mai le pepo o faa mtalanga, o le saofo i leo fai faa to anga faa ia le tenu usai ai i naona po. O stasi o tamai te e fita fita o niusina, o Brigadier Esther Harrop, sa malanga mai mata o le vaale le sa faa tauteia se fita fita o se tamafanau o Samoa, mai lea fio anga o lotofanga. Lea li satini o Flight Sergeant Andrew Cronfeld. Masa tau aole ata ili pele steni o sosayete fita fita Samoa po le Returned Service Association, the RSA. E ave ai mapine faa mau o lea sao le tatu o tino ili tau alo na lua le rulangi. Ma le a wai o le fita fita New Zealand i lea tau a tele. Faa lia lea tamaita i fita fita ili feiloa inga ma le pele steni o le RSA le fionga ya atuala Yosefo Bonifacio. O le tausanga ilu afe se furu male lima, na ia fato a ilu a ile tala o le vaale le tau le titi, ma le sao o le au faipu sa faa i Samoa, ilona faa tupeina. O tu ina atu nei le tali te tea le teitai o le vaenga faa upu fai e pui pui a ia te tau o tangata, le sunga atu ila epa lupe soli aise ilele maria le ngaoi, i mori anga olo na faya leo ni tala tau faa le anga e faa o ngai au wala o viso o ta inga faa teko na losi, ma ua talia nei le aso luas fultolu e yuni, e faa mautu waise aso le aso e su e nai mori mau a leo leo, faa pea mori mau a leo ua moria. O le aso lua le nei vai aso ne ua toe vala au lea mata abu tau faa msinonga, na tu ina atu wai le loo ia lo tu lai mo tu ila epa le tali te te. Ua faa mautu wai fo ima morianga leo leo, lea e tasi le morianga le tau faa leanga faa sanga le te itai o le vayanga e pui puia ia te tau watangata, i le tangi ua faa urua le minstawa a onga maanganuu, le fionga ai ono Alec Ekeroma, ai tonu morianga le tau faa leanga i le tangi a le pane mia, sunga la uri a le mali e toa le ua tea polata e vafosi. O taria le faa msinonga le taru sanga le loo ia le itua leo leo, le fionga mai a vatele Timothy Fasili, ina ia le sue sue ina faa tasi morianga o ia tangi e lua, ai tu ese ese ni faa msinonga se lua, e vala a wai mori maung. O iluma nei lao le faa msinonga se talo sanga, mai le tamaita i faa msino sinia, le fionga ia talasa atoa sa anga ele mafai ai o na ia sue sue ina, le tangi e le fionga i le pale mia, leo lo tua iai le teitai, o le vaenga e pui pui ai a te taua tangata. Le aso lua sfutolu la iuni, e toi vala awai ia mata upu mō le wha mautua i o aso e vala awai mō ni mau o tangi e lua, o lo tua iai le teitai, o le tu wha upu fai, e pui pui ai a te taua tangata, o lo avea mai tua ngai. E whapenei le lava a yaso o mawae, o tūmu tūmu le whare taalo le timuani tūna i mato, i le tau wanga le taalonga si si i ua mea mamafai le taamil sanga le lalangi, le IBFC Universal Cup, i le au te lenga lao lea tau si nionga, o Samoa ua tūlanga mua mua ma ua umia ipo le vaenga o li ima te maa itai, manisi ua maua pini auro, pini siliva ma le apa me mea. Na maua fo i fai longa tūpe le au a Samoa, I le awha inga atoa e limas furuafe ta la tupe Australia. O Samoa, I le tuu awha inga o pine na manu maloa I e limas furu, e luas furuono pine euro, se furu valu pine siliva, ma leono pine apambe mea. O le tamaitei te levou ya se ine Stowers, e valu pine euro na manu maloa I, ma au ia fo I na maua le ipo le tamaitei si si iwa me me mafasi de sili ona delay, po le best female lifter, na ia maua fo'i le whaelonga tupe, se furu afe tā la Australia. O isi whaelonga ua maua le awa le atinu'u, o le ali isili ona le Leyland City le tūlanga lua, po le second best male lifter, ma le ali le titi sili ona le Leyland City le vaenga lua, po le second best junior lifter. O le ausi isi atamaita I Samoa, o la tau maua le whaelonga, o le ausi di sili ona le Leyland tā longa si isi ua mewe mafa, po le best overall female team, na maua le ipu ma le wha ilonga tupe, e luas furuafe tā la Australia. Whapena I le vaenga o lii, na lātou maua fo I lea tūlanga ma le wha ilonga tupe, luas furuafe tā la Australia. O ma mori ai le wha avtai a le pelestene o le tā longa si isi ua mea mamafa, I le tāpua inga Samoa, ai maise le tāpua inga a inga, a o alo faiva le au si isi a lea tunuu, I lea tau sini o nga tele le lalangi, e peo na sa tali malo ai Samoa.
1: Ia, yeah, peo rupulanga ngā ole, kako results, ia le au ai a Samoa. E ia le makako maurunga lava kau whaika. Ia whaafkai le ni o leo, pi I mai mai si whaamuianga ia. Sa lilo e makako ala a kako ausiang I kau whaika po se, ia yeah, se result foi, ia e o anga vaa e foi kako e, ia e mawangi se lengi whapengi. Ya fa fa ile ko lo ka di ma fa ka sa na ya o mo se le ngi ka ko au mo ye fa bu ya ka ya o ku la ga ka ko final results of the team sa mo ya pe ka u se ke bi pa release my total results my fa fo ya o nga ma ku fa lo ya ple ka ko media u ba ya ne ya ka ya ya fa le o la ga fa fa kai ya fa afkai ma amaka ma kumbu ya o mo fa afkai ka ko malo mo la lago fa afkai ka ko naming sponsor sa mo IPFC ya de la ko fa ko ko ko ni fa mo mo mesa ka ko CC ya o si foi ka ko social sponsors ya o Vodafone o the National Bank o my Lima Breweries o the Samo Tourism ya and they fa ngaloida Olok IOC ya man IWF ya la kula kula ngomai ya mise foi de la kula ngomai le ka poi ngale ku ya mawulunga foi de sa va yer ka ko fali kalu ida lo chimwan ya mawulunga ka poi na sa mo sa yai ya yonga aso kai kasi ya por kayao por fiafi por pofo ya peor ka poi ngale sa fa marusia for ka ku au yonga kula ngasa sa yai E foi ter com uma, e o capo ainda foi dessa moça, foi de malucão. Uma IE foi com aquele o capo ao. E a pena da Ucia, olha a missia, e que ele é macaco records. Sa Ucia é macaca e capo ao, tá aqui a SS, a macaco ao Ucia de ser pá, e ali, Commonwealth, e a esse que me uma faí do play, olha a pena o capo, olha o combo, o capo, results, a loia. O le lave o ngō kako results a run my technical officials o ma mai fafu ia se kei mio ka senda lo ia mela ia ma milisa fo le kako midi ai ke le kako record sa ausia ia ngai ua le kako paga mamafa sa whakingi ia se kap kengi fo rau so ma ia sangele ia ma ka mofie le paga mamudi o le kako wha mwemoi e le ngako la usia al personal best e o kaka e o mua record solution ya Commonwealth e a mou kula ime fo le ngume kasi ngir Commonwealth e a roa nga ia ku kako au e a leu koe ka pengar kako au a wale ka alunga kele leo ma lo ka pulenga por Commonwealth Games e o e lalo le kiki fo arpolu masinga e e o e Glasgow Skokilangi e a le alau koe ka penga e o se upu koe fie fia nika e e ko iwa pe ko se furu kako au leu a qualify alo ia ya saya ini qualification mark ya murkalo ngal sisi ini fengal so ngal sis ya o faya pelot fengal lo lempeka ile qualify ini fengal e kawa ile fengal e ufal ya murkalo ngal common bof ya faf kai dadi o kali mo fuka sama ya e ali ko iba ko se furu ka ko au ya le o mo le va mo ufal ya murkalo ngal common bof games
0: o fa ilo e tua o pepe tere matati ana tata ele au samoa ai o lo o fa ma o popole tu langa de terminei ona failo la utele ai lei se teimi la tamai. Manuia lene yaso I fuafuanga mga aluenga, tātou whelo I pea, si.
2: Tā lofa lava, o le si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
3: Taimi tu le mai su lua mi rute wa te ale tu lai su lua na uto I paponga le mano le antu no u I le toi au inato tātou tana, pe ono paponga I le so au ne ngalo le tu lai fitu, le apiapi o le so le au inato muli muli pepe o misi le vanu, Messages for Lua, ni fasi zilanga tahua lamba ya awang emsia koe pawa neo le ava noa pamole mole, pamole mole. Pai mai, awane ingalo le tawanga le Mother's Day, Faisau Tusi ya mama o le TikTok, page le Radio Samoa, o lo iai le pese e faonga ina, e po ema iai lau video, ea e te anga baai I le sei, Nia fai atai au, wai pa ukoa nei, leo koe kerengi kumula koe, apol su lua, maua le unga tai au, la koe waku, one ngalo le tauwanga le Mother's Day, fai sau tusi, ya mama, o le TikTok, o le page, o le Radio Samoa, ya, o lo iale pese pa unga ina, e pu e mai ai sau video, ya, e te anga ba ai, ya, wale maanga ya, te manu maaloa le sei, Fai kai au le apor su lua. Apa apeo kaupa alua fe sasi mai lo fin ngano. E lelo tala no mai le o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu numera. O le o iwa lua no lua tasi lima iwa tolu numera. Ta noe lau ponga fia fia mata ofisa. E koe fa manino atu tu langa na ea pu e mai ai. Ea sautuse abi a mama. Ea pole apo isa uripoki e mai a mama. Ah, wale maa ngai. Koe pau angi o na mngoa. Ya lelo tala no mai e le anga anga wha nolo se koe vai po ingi skak pasi se nanga wha mura mot du du du du du du du du e yo e kalo whae ole na umolo le alako lo pese wa wa pe ngai po le atunu umartani ngā sua I le ne fo I vahenga ole au audi ya o ni ngalo sau lo minga ole tusi ole so ngā wha siai mani lo minga ole mao filfili E mo wai fa lupenga o sa mo e sipo tutu ila manoa o nisi o tale tuu o sa mo o la ngā upu o le mtapa I oi o le matai I le whainga o fa lame pei o fai poi ponga ma liu o le usi o singa o hainga si le whainga o paolo si I fa alualo fa langingo e kane sia ma le tele o le ngana o fa alualonga fitzful ta la le tau le o iai mo le silpia na le ofisa le radio sa mo tolu ono pa tolu ho pe o avenue I manukau siti e mo wai Monisi pam tananga tan no la fon pie pie le mata ofisa le oiva lon roads lima iva tolo numero ai sa on ole oiva lua no lua ta si lima iva tolo pe tanga ia nel shop radio samoa.co.nz pai sa o ka la kwar ki liva o akwa suli umma to ya sau se o ma yanta samuela I le whāno anu tele, mane ama e tā wai, e tāra sanga atu ai, le mamalu a inga, poto poto, o suri uma, o tu ya sau, se o vayata, samuela, ya maona tau a inga, uma I to tonu o au kinani. O le awhaia sa tau whelo inga mua mua, I le whale inga I le aso. E lasa sulu o me, lua o luono I manu kau, mo le tāra noina, o le tātou whā moe moe ya yuni, lua o luono I mai sana. Whā mole mole, whā sau tai maile no mara, o lua. O lua tasi, tasi whā pitu, iba iba tasi o, koe wak, oro tasi tasi pa pitu iba iba tasi o ya silapia le tu atusi e tatu te anga iai pa taisa inia le neifa asan longa e pui mauno luisa baraha se puiba tu ya sau Max Malama ea mafamui na lai noa mlingang pa lolo ea ole na wa umaku wa umakako le ai ko no ko malisi le pio anga po po i sambai no foi ai i pale mua pale ma ai ma pale seu o tia mo lunga on pa pele o upu se wali lingo fo a tia o pa o le tua mau ma fo manu o tanga ta lo lo le ba pilpili male asa asa ngata ona o mato fa tu lo le asa mo e o pa i asa sa ngata o le ane o yai sa mato leo tu lo tu lo lama ai fa si no tonu le nei fa si silanga i suli uma o alom tan fa na o le fionga pio anga o popo ai sa mai o lo ona lam pa pa ao ya o kena nei e ama so se ta se pia tongi sa na ma ya o ana ba fa mo mo o le to e fa si ai no le malu ta po ai e fa ka sa i tonu o lo ta to no o le fa yer pe lo inga i Otara Art Center la stores fulu o melu o lo ono o le taimi ta si i le oli se e pa i le lima i le afiafi e me la o mielo o i mai ta to so ana pulen pa so Ea, paso ai, lima sfurta lale restala, mana tua mai sa ula funga, ya wale tau maftanga. A wale, am taino le nei fa moe moe i le aba, ma le fa loano tele, fa moe moe le au li atu, le na aso tau poina, tato pia ilo iai i le alofa o lo tato mtai, fa mtai sa inia le pailau tusi, ma le lau lau le maftanga, o alam tampa nau, pua pua. Ole, Mabtanga fianga maye se iutangia mai le nei fase silanga taua famole mole e famanatu atu ili tatou mabtanga ili astona inei la soibo melu o oruono e le tu lae tasi ole afaya lama ili lawa lutu imangu mau numero fala net place imangele taro sangatu male anganga mawalalo e mana umiano tato a waifa atasi ile nei maftanga ya walamal fa maopopo ino wa tato fuanga ua umma ona fa porklameina mole masina fo o yuni o le te leo sulu e mawaifi ngota ya lo tato nganlue fa atasipoi e mawaise a benga tato tano si ia le naaso wa atupaina ia tato wauli atu pe atusa hai malifinga ngalo lo tato batua ile langi fa mole mole molisi fa mtalanga Pamso tai mai tai tai fono le numera olua tasi tasi o iba iba lima lua lua valu o le olua tasi tasi o iba lima lua lua valu pam tai lo lo fono le mapanga le fianga o vai e au kinani e ona mai ai le mananga pa lualo le isvai vai asam son mau sa mole tsum pene pa mangalo le ona pa wale atoa On fatinoina, tato fasa longa. Silafia, daily, tell no long form of your fear, matter of visa, il oiva, luon, lords, lima, ivatoro, numera, yon, manino, aleo, mea, uma, ilanganga, fa, and wano, I've died long, long, my, fa, mea, tour.

Porque ele é de Maripá.

Oh, yeah.

le jam le wan chia le radio sham all the hang all out so le was full of the family for video to chat and link to line lua le ri ya wo le la so lulu la so le tu pula so no le masina o me lua fe lus fun leono o ja to wo le le lo from lang le yo le tua el wa jo han to fa follow so man to fi mai ave o le la e pin cha yo lo fe ngan so lo i fo ya o le lang le ri vaing o le wo le o fe ngi le tru manga le wenga tu te ma fai va no filima e me se volo cha pin han to ban tua ma am ta va le pikil fa na wa onga i le tei me tu wa i la onga e pe ona mas ri ai July, Tolu Poletel and Titolo Tolu, Inicio Colisi Tonu, O Aukilani Mani Sila Day. Malola for your favor, Vielano for the two of Tato Silfa Ilumono, I little two on Uileonga Tonumalemu, or the day for Iveasa Momua Massino me, a pay on Tato Savalia. E momona moli le fa malumona fa taile sunga le wa o le fiongal mtu taulangi an taito e pe ore yele tau maputanga mai le taona le la Si uli me fu stimuli ma wantu level time to my train the divine ola woli ele por kala me ola woli ba funga mo si uli fu e ali to life ele afia fine ya on time but my fu ele ola sound of young yali and to savemal por kala me nga nga fu fiva ya e to wantu ele time to por kala masani ola manu fale e pe yo mas ya ya fia fio solo take taxi ya ma fa wo want to level por kala me down nga nga fu fiva si uli ele to lie uno ele fia fia na nei I link for winner for Chalo Fafa Malun 125 Fungangal Tantu Tru, Ila Tulanga Pio, the Yail Motsian to be on Tantu Fasa Lunga, Ya on Ole Fa Lilia Lea, O Antantu Po Fasa Lalau, O Nanga Wenga, Ya Ele Mafai on Tau Fia Langa. Elena on radio Samoa le fa ngaina ni po fa sala e fitu le le isi ala leo e lunga le a foi amo o lo fa pele ona mo tsianta ala tu fa sala ma tano mai le lua vai aso tano wai o lo ye le fa mbe moe a tulanga le leil tango le ring vai aso e tango o tu vai aso fa mai a yanga alwenga e joy fa le le ya yo tanto po fa sala la o fa isi lo tu sanga ya o fa pele ona fa ngaina mo tu tu e na ile manu le tru e tu tonu o angilani ma fafuantu ole tulangala nai pe yona mutsia in la wa lintio fa longolongo male mo feye ona e fa longolongo me tono la u lintio la uta bali ya ona o ngar wenga yolo fa le yolo po a pincha ya fa tai ole e mo feye ona e mai mo mai fa fu mai lungo le youtube ya po lungo fo le tan to facebook ya po lungo la wa tune in app le radio samo.co.nz o na la feye le va nga na mo feye ona e fa fu mai Ya tu sabe tele mana o chat ya o name for you fa long long me le fa nga le o le tune in app ya on e fa funga na ye le tan to wala le for you fa ola in la speaker bluetooth ina in fa le mai le telefoni ya po le le le le ti o po le la fa long long fo o la ta vale al ma fu angle da ya ele o fa ye o na o la tu le tan to le jo le for you fa long long me le monta po lo lawa ya Ong shai mai koi kikia umaka kongarme Ya on tue foi foi lele mea pei ona maasan ya Fa wawla jan tau fa talo fa le niva hangu lea Wawli ya wawna pa ia len tua Olo tau suina li puvei o leola E so se fanta fai tau runga lava I tono liu sila maa turua mau Ma lore talo ma lo foi le on sa Ya elegan tei leo pa anga maasan ya le jan tau wala Leo tamba ma tina maa tutua Tui me lavo le muli panga mai le jayau se yau lia le po Ya u mafai yon le jan tau maa tai le niva hangu lea wawli ya Ma lore on sa Oa mai o lua, oa mai oe, oa mai o tau. Ea, ele I maua se wha malo stino o le divaeng o lea wauli. Ea, e whaim wha manatu iei le whana. Ea, ole me whaim a bang kua mai a, a, le koe inga marido ma kua ne a kap kapua ia. A ele wha peo o lor ke mie manga mie ele pepi sita wha kua li li ia. Ea, le lei, wha solo ntoi lea I le malo siolaru. Olo fi tae tunga wale sa ili ngā manuia. Ya mo na yu tan tu wahinga le nga tei New Zealand o Australia ma le tele o antaru o lalang ya mi seila wa tau tua I tau malele e o tan tu wahinga I Samoa ma lo la vrefa ma lo losi ma lo foi le le fa longo longo tinga I le niva I tau ole tau sanga ya o le antan tu wo inisio tan tu matau pua on si le fie le turu upe a talibai ya I le tan tu fantunga leo le minoi noi mata Ba aya o inge kiwa e koe mo inkasia e alaifu o karirima.

0: sina. Olo wavanolini ite awalofai ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po e mai lau video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po e mai lau video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino le au le sei ile afol si fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata u ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.
1: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngai le equity alo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale, ya fia fio soruru taitasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafayona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngai le equity alo fale motu e fata waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
2: Radio Samoa.
3: Taslima I vatolu.
2: Amo.
4: Ole tembele kule wanchi lewa joe lus fulu male tolu miru tona tale ole chulai tolu tale tolu. Ore fa fungo fungo ilia ya tatu tala mai ia turu ole pasifika male lalolangi. E pe ore tapire inalea e le faltua ya miriyama ala la toa po mari. Ya malo fer fiva malo fulu chai chuchu banga wenga pe ore ngapantia. Ia lo o chopo ia malo chopo malo le ya sululu. E pe le von fa mna tuan tu lan so nafia veo nilo was tu tong. Io e che fa mo mwaka wal fatia. Ya ona fa aluan joy le mang pilipo ang pilina tong na tong yo afio le yele fan yo le mena tong na mato apo si posi le yele fa so ina ia lava le tong ma fa mole fan o kame ki voi le vai kembile ki o ama kwa ye ya kame ki ai firifi e ke fi wale me fa ya kwa kuk ai fa me kama ngali ai ki le fi ai le mena Eoi, ua makua ko kere ka miki e fie fie lmenga ala saimi. Ya, aere o se mele leina mo le lan tau soi fua maa lolo ina. Eoi, alono wingala. O le alfenga o lau faa soa le rivaing o le awo. Ya, le kembia mba wailo ko. Ya, ole mea nae pula ele ta malo matua. Ae, awangi o kaa ko pi hain kerefo. I mei au pili. Ya, awa e nge kei wae faa pia. E maa ngaloi o ele ko ngi ole pili. Ele se me fa pega e cupo con la cumur ngita e cosa nga mo ingila kiki a foi le lor campangi ya e culo ye ilunga malanga interest ya pol tu lui foi le va popo ya pol ko con yer kuwai ona tu tong ya tu la pi ya no tu le ile si masin ya wa e va ya kul pi ya wa makanga ka fio lo lo fungu melanga bo sa wilu o a kul masin along kolu wa fa pepe ngai foi la vai lunga le pi Ole melale, e au ngai, ona faisa ufuafua, e ama kaa kuile so. A ke a kama ke kele pe yole fale, ele kise. E a alua kuaila, e a lea male amalisi mengeko. Ole a internet, ya nga, e oe, ya kama ngai. A feo ngai feo lolo kaka fengalu, nga ngai ngal kofa. E a kongai faiiba, luas furu mai oe, luas furu mai oe, luas furu mai oe. Mawar kao le internet, ya. Yo, le internet nga ele vio mai ele va nga ngai fofom le pok. Fiwa fa ka dia kul loku le via fi fiwa fa ka dia kul me ai. Ola la va fa ya le ske dir kan kala ku. Yo le internet ya nga mo le fingo me o ya nga tele ha una nga ai voi me ele ya nga ai nga me. Ai fa nga te tap. Ile me ya nga te wona fa nga ye. Yo, ya a fa pe mo ku le inkongi. Ya. Yo le me fina lu yo le lain prefa nga le lain prefa le le fa yia o mea o Ya a fa yi fo nai te mo miena e lu fale au Ya lu fale au nga fa yia o mea o Eo A ele fa pia o mokusi ele interneti na Ke ye le wale au lia le siyas Ele ke au lia le ya le siyas Yo A le ise mea Ike fa lu nga fo yile le siyas O makuwa iya lo mana Ya olewa fa ilo maya chanto wafo aso foi eu leo lo tutoe o mo meu ping singi makiso ma ping singi vale le peon fai lo maila ele metanga al wenga pi sinisia la nuia ma nga al wenga ile so ole sana sim vai antoni ile am to maye ile tanto fitunga o plasia to le fast for fitu aso ier ka ko kiso ma ile limas fulu ma le luaso le sa sa wa ile na vaso wa tu ana yantu ole pen sini ole we ye ne ile fast for ma le vaso ma ile limas fulu ma le luaso ma ile vaso na te ne e am ka ko pen sini va le la le wa fia limas fulu ma le vaso palasian tu le lima lima so e pe ona fa ile ma ile ile so on le feo lolo anta tu ping singi le ilungo le la wile ele e ole fui feo lolo anta tu ping singi ma markiso ole olo ilunga o nga sami ile temine ilea olo o anga imai mo ni usile nei e ele tala voile le nasaulo i tua ana nei ole fa pe mai yai ole ole a faya le meka uo le test eo ia pe ole a faya le suenga mo tangata e fia apalaile mo le titiseni ni usila ele tulanga foi lele o le grant awa mana tuwa ise awa le mfayone e mawai ia le titiseni lea mo ni usila ea ia ifula nisi o tato o lewa fapea soli kafio lai o lea la le mea o lea mawea ta pea fapea o haa ulewa mawala u resident visa ioi waman tuwa ise le resident visa ya kamanga ikfa kali le lua epe korkau sanga ya ona fatoa e talu sanga ile le kako permanent resident ya po le nofo mau to tonu o New Zealand ya mawalolo nofo mau ile fenga fenga inga leolo ya ili temine ya New Zealand matangata samo po samo afia mawa ile solo wa nofo mau e mafai lava pe afia lava lau tupe ile so ma vave lau ngayoi e fa tumu uma pe pao talu sanga ya ma fasengi me isa JP po se lo ia ila wa yo ila utansa fa yango ya lwe ave itutonu ile so ele ise me vuile le ka os fakar kali mo se kolu ka usanga ya po se va tali mo se lima cha usanga e pe one ya ia isi tangata nu o isi antonu ulea ma wa itutonu New Zealand ole tulanga le leina mo tangata sambo pe afa pele ma wala wa nofo mak e ma wala wala nofo mak o lo tu waya o ia te minoi e faila u tal sanga mole si tseni e a e peila una fa ala wilo mailea ele ministan lea o va i fafo o mata utau loto i fale le ministan o mata utau loto i fale a New Zealand tu mata i ministan ya Brooke Van Velden o lena ia fa ilo ma ia ila so amadantu le tau sanga fo lua afilu afitu o ila antou o le antou stam sanga mole si tiseni ni usila o le a fayani ala antou test ia pe o le a fayani ala antou suenga e au fia antouai mafesili e fa antou le il tu la fono uanta ua o le Bill of Rights Act ia ele nganto ilea o le a fesili ngia o inisi o soli ngantou la fono i tutonu o le antou o usila o awa ya tatau e mafayei ona e palota ya mameka o democratic principles yo elegante ilia o le tuai ngā fai ngā malo o le fatutai ai le malo New Zealand ya anto aima le malanga mai tutonu ya male malanga i fafo antu o New Zealand pa maila o le suenga lea pe a fai a fa ngā yoima amatalia le tuteunga le tula fono fe malanga inga e tantau ona e maua le fitu limi pasene, o le sao uma wa ufisili. O longa winga ailalo le fitu faa, fitu tolu, fitu lua. Ili pasila usuenga, o longa winga. Ia e koe faifu ila sisia usuenga. Ia, mai usuenga ni, o le a faya e avantu tali ya antoe, o na e tango le filfili la utali sao. O te mana tuwa ili fengo usuenga fuhi, o tantu le sene avata avali. Ioi, e avantu ya le multiple choice ya oe, o na entango le filipo le fea, o le tali na e sa o le lei, ila ufaitang. Ea, aluantu waila ia lea, o la ufapea mai ya ii, o ila antou, ea, o le afapea lea, o na apalaipe tu star sanga, mole si ti sin ya mole ole timilin ya it is a nearly make a ole declaration it's a wama ye wa e mana mala ma ye mata for yo ya ma vanga uma e avi ai o matanga ta si sin ni sila ai ye la mal kala fi fi ya wa u teilo ni o na wa e popole pe avi ole teno fo ba ole ke sa un ye faila u ta sanga mole si ti sin ya yo vai aua e ke popole o le famaile talai o ai tangata tauna faya lea suenga ea o le famaile matanga aluenga leo internal affairs bo matanga uputau loto I fale ni usila o le suenga ea mo ilantou tangata matutua ea maile tulantale ilfai unga o le tausanga foulu afelus maleono ele mo mia ona faya e fanau ilano ifolta isfulu maleono tausanga le matutua ea maile mo mia foi ona faya e ilanto wata yono sfulu lima chausanga ma lungatu lono winga sfulu ono chausanga nga ilalo sfulu ono lima chausanga ma lungatu ea mai olo usangwa ila ima sefa matalanga ta huwa telemo itanto olefa pia maya o ilanto ole mawa lanto si tseni pe tu si talo sanga oni tangata sa moa ele mo omia ona faya ia le suenga ioi o le fai mai o ka kouia tangata sa moa ele mo omia ona faya sa suenga ia kango le kaupopo ilalor ka ka vale o loufak ngang ka ka vale ngeia ile awot ioi ina ua fai mai le kala al mingiska o le la amatan fai tanto siankipo an tanto test e se I test data kantai e fia ave amatangata sit senyo New Zealand pe man malama ila vea I oe mantangata sit sin ea o se kala fia fia nga mo I kakou le ngivae nga o le awot e le o la vea I tanto tonu I le kakou test lea ea po le su e nga le faya pe a fia vea oe mantangata sit sin o le ne ia tunu u o New Zealand ea e banga I ranga ko I ranga a o isi nga ka uma ya am tantu I se aso o le tausanga fo lua afe lusu malfitu ya o le hafa pele o le fama maruina ai ia le tula tute unga na le tula fono o mea tau si tenia maua mai le grant ya o kako o le ko anga o I ke uska I kula fongo o te tonu o le neia antudu ya ma e ko anga ke whainga aluenga ko kong yau la fonga ko kong yau pili kausi no wai ngalu le loku ya ele ama se mea la e pole I fua

0: or groups like ya or the most vulnerable which if eligible for mole vaccine for free flu vaccine.
1: Facebook page, ya maletato YouTube channel, ya oles ola malo le sungaya John, Dr. John Schuster, ma iletato Fono Out West, ya ola o mafa so le tulango le tau telo le fayo le tui pui pui, mo le ngase ngase le fulu, ete tali tonu. Malo fa tu tuanga lau sunga li fo mai Dr. Schuster e saunga le mu o tatu tangata pe a fa tino le tui.
0: To telo tatu tangata e no e to la iti lau sina pasene ona I tangata po I e ono I aini reactions po I tui. I le la tu langa o te pautua I ina ia su e su e mai lo fo mai. In that you confirm, yeah, me say now you mean reaction me to you not to a night, to pui pui, to your COVID, then about then now, okay, say reaction to it, now la hona ona famo tu, we ma confirm my love for my, it are saying I mo it will,
1: na lo vafte chile lava, o fea em fayo na vano ai ya. Ia le tui le mwhai o le whai ai pe o e ni no whanga whaapito e anga ia I o tātou tangata.
0: Ia o le tele lavo o clinics lavo roll out ai le tui e fulu nā matai na mai laso gomo a perita. E pai po I tatou whaitala pai. E tele po I au apo e mwhai whai na e paso ta I tatou le ngate mwhaina paso ta I mwhai tatou ko senta I le porno
1: yeah.
0: O tima whaina ana tai veri tatu I porila ia ia to tangata I locations po ima centers o whai tui al fulu e mo po I ima whaina I poki na online le through the vaccination helpline and una whila e mo umaya ia location ese le provided le tatu tui al fulu
1: malo paftai tra ua I le fafungfunga mai I lea o to fafunga mai E avanoa, the injection is available at any chemist, any of your family doctors. Mfayo na nga iai al nafo iai ia ia tato ofisa o le fono mfayo na nga iai. Dr. Schuster, I say, ah, faya ya, ia le tui pui pui ia I tausanga uma. Ma te tau ma te tau na whaatino ai tausanga uma.
0: Ia, wakitai nao papasili. Ia, ole, penisile pio ole kulu e mafua mai le vairasi. Ole vairasi ho, e pesuisu ia ele vairasi I tausanga uma. Ia, pole, aungala lea e tausanga uma e fautua e hia paile tuir kulu wa ese subtypes o vairasi le I tatono tatou tuir kulu. Wala valpui pui nga mo kulu lao commonly spread I le
1: Tentu saja. Hmm. Kalau nak bingkai oleh vai

0: rasi po le virus lea ese ese lo na malo si anga e o tu lista usanga wa wa pe wa malo si te le atu
1: Jalo nei na iu e doble virus e le ngata ko ilia e se vetu o le lava o le te malanga ima yo tatu tangata ko ima yatu mamau ia e to I fo ife ese ese ia sa tai plea le ia via
0: ia O ala nisi au wala fo le le mwhaio le fautua I nai ia le tātou o tunu ua tāpena pena I ai. E tali e tuai fo I swing o le tau la tau ia a wai sa wale tau malulu ia ma mai o na mai. E I fo I vai rusi e tataa I le teimi o le sama ma le tau mawhanawhana ma so se teimi lava. E o lava fo I le teimi lele o le tau tutongo ma le tauru o lau o la au. Le tau tātupu. Ia. A le ala sa ufa utuanga ili tatu utunue, tape na pena atuwe ili taimi ili tau malulu.
1: Ia, sa leilawa iwe. Ulipa utuanga ia, nese ulipa mahona kona lawa tatu maota malawa. Iwe, ulipa utuanga po ule, wendo tatu lawa lawa mahona kona. Apia kori tuanga lawa ule tatafio au, mese ele, nasi seno tau mafa. Abate avoi ai ai ni a un orfulu o fernei ma to songa o tua lava ina ia e a lole fale o pipo inga lava ma ma pautue au nei songa la tu I vai nga tum tum hoi le o lo ma pate ta inga abate avoi se metu o tale ia pao o sou tali ponga ia tale po ilo a tu nei ma se vetu o au o le pai titi ala vo le pepesi ato tatu o le vai vasila
0: malo fafti tiri lava lor tata ibi ale wa kava umba ya pufango ta ola o au fesidi matulanga fa pena samana umbia ta wayona e fa manu lamba ina fo ya wale fa funga ma ale tatu watunuhu ma malama lama le leia I mata upu e winga le ngase ngase o le fudu le emba sanyo na mawa le temi o le tau malulu o te mamori atu le ngana faftagi a mese fo le pulenga a le tatou fa malu o le fono e au kilani e sifo ya ono wa e le tofa e au mai ai lea feso soani mo le tatou o tunu umafa o ngai na foi I a le siu fongo Samoa e fa la wi loa ai ia lea fo I mata upu tawa tele e patino ile soifua maloloina o le tatou tunu e ia se telefono e mfoi o na fafsota I tuai I telefono po o nisi fo I o la la e mfoi o na nga ia le tatou tunu
1: ia e tatou numero lea o le o vanu se lau tolu ono ono ono fa vanu o le o vanu se lau tolu ono ono ono fa vanu o le tatou generic number lava le na pai tatou taʻimai ai tatou koseta na pai laʻina taivek tatou ila ia ua lava se faafesili se auaunaga foʻi o tatou fono ena soasoani atu ai
0: malo faafetaitele saunoa faaloalo I lausuga le alifomaʻi Dr. John Schuster mai le tatou faamalu o le fono ia ma lona ofisa I le itulagi I sifo o le telefoni e mafai ona valaau ai ia mo soo se fesoasoani I le soifua maloloina e mai se lava fai o tui pui pui a mole mole ngasengase o le fulu o le tau malulu o valuselau tolu ono ono ono fa valu o valuselau tolu ono ono ono fa valu ia saunoaga mulimuli mai lausuga le lifo mai tatau mavae ai lenei afiafi
1: ia faapena mai lausuga le ia taua mo lou taimi pamai foi ia e mo le atulava le tai mo la vanu fo tu ina mai e a manuia tu la vanu sa sa ta ta tu no lo ko mai manuia ya o forma te ne ya
0: I a fafti tele la sunga le fo mai ta to fe lo pe fa manuia le tua I o feva a lo filima o lo o tau tu I dai le ta tu tu no so I fo ma I manuia
1: tai so I fo la sunga
0: Ia le nā, whaafonga le atunu, tāwa lunga tuai le tano anga fōi ma le sunga. I le lifo mai Dr. John Schuster. Mai le tātou whaamalu ma le whalapu putonga o le fono. I au ki lani I sifo. Ia olo mwhai o nā avanoa ai, ia le tele o fasoswani. e maole soifua malolo ina o tatu tangata Samoa le Pasifika tangata Maori ya o le telefoni le nai le ise tongi o valusolau tolu ono ono ono fa valu o valusolau tolu ono ono ono fa valu ya etaua tangwe fa maule le nu merelna a kale lo vole pi kale fe koi e se kama kikipe ya bala au lo mal telefoni le na ole au mai le fautuanga ya te oe mai le tato fono out west ya fa todu mai oe po fe te anga i hai ave ai le tama mo le teine fai le tui ale ole na fo yo le tui ina male olo matua ya pe a fa alonga tu mo tau puni le manava a e ya le na fa aftai le unanga ale fono west ya ma le avanoa fo iwa talano atuai i leli i fua mai o le tātou tunu. Ia tate mita mita lava. Iai ia alo matama whanau o Samoa. O lo ua whapaleina i whailonga o fua mai. Ia o fua mai i whapitoa. Doctors, nurses, o le autausi mai pasi, o le autausi soifua. Lātou uma o lo o whailo lātou sao i matau. Ile soifua malolo ina male manuia o tātou tangata. Ia ola ma malolosi. Ia, fa malo atu le tunu, faftai ngā luenga le leisa fatino le neyaso o leo wato e luas fulma lima minute o na tā lea o leitu la elima. Ai, fatalo fapito ya tūtou leo fai ngā luenga. O alavati ute mawhaiva sāwhenga ia i le neifu i aso i le amatalia o le alafa i le tunu u le tai au. I aso i o mai i na ngā ngaifo fo i le la i a mawhapena fo i o na tu taula ngā luenga sāwhenga ia i a watu le wha malo, a watu le wha aftai i lo tau lava papale, ma lo tau nasai, ma le fato toa i ngā ruenga. Ia oi nisi, o ngā ruenga, o tatofi e i tātou. Ia, ma lo fo i le au, o le fata mala. Awa, o le tele lava fo i o taimi e tutupu mai, i fata ve lava i tono o fale fai ngā ruenga. O le taimi fo i lele, wa umale lunch, wa umale lunch, wa umale malolonga, ma le smoko. Ya no mai lola ia le ua ngula fo i lele ua matua iso ona a ia matau mafa i le vai luango le aso. Ia sau lola ia le ua pei fo i lele e wha avale valea. Ua fia moe, ua vai vai. O le tau tuni moe la e lunga o le a fo i lele o le ngaruenga. Ia ai te la vea. Pe se le ia ai lori mai se masini. Conveyor belts for ye fa solo to wa ye o loa alu listangata. Ya, peke velwa e velwa ya e ke u e ngofo basuki se li fifo lele. Tele yo avan loa yo no o mai hai ya. Manu anga ile tangata pe a fata mala. Fai tau lele I tu la fono na wafa pipi I solo I vaenga ese ese o le fale fai ngā luenga. O mea na, ya na fatino ma fa tulanga mai ele work safe New Zealand in ya I loitanga fa manatu tanga tula fono mole saung le mo I so se taimi I to tonu ole li ole lo to ngalu lu ai so safety policies by work safe New Zealand are blasted all over and displayed all over the working environment. Why? To protect you so that you may be safe in that working environment and that working conditions are favorable to every employee. Ta ua tele le mea le na. O na, o mai leo la utala noa. I meo lo tutupu I Samoa. Ta tu utala mai Samoa I le taiao na le la. Lea la ua whalua. Ona la la ahatu isto ina tu le epa, le te tai o le tua ngai. O lo pui puia, ai hat tau o tangata. Le ua whaalua nei o nga ngai atu, malana lo ia. E tu I luma, e tali I ona. I mori anga ma tō laulaunga ia o le amata o na whaima se teimi o lumanai. E whaava senga mai ai, le la ua maua. O le aso luas fulma le tolu o le masino o yuni. Nanowinga e lua vai aso talua na mai, ia ia celebration ia apa o o fia fia fo I o le tuto tasio sambol o le neitau sanga I ona tula I lo le I luma o le famis nonga le fo la ua ta talo bai ia lo ia ina ia tu ese ese morianga e fa morianga e tasile morianga mai le fionga e le li minsta le la auna fausia ya ai ono Dr. Alec Ekeroma fasanga I le le sunga atu le epa I lona taufa leanga ma le tulanga o le lefa maoni o fa matalanga matu ua inga o lo o faya I le li ifo mai ma o le minsta fo I o le matanga luenga o a onga ia ai ai maisi morianga e tolu o morianga e tolu mai le fionga le li pare mia le sunga ya honorable prime minister la uli le mali e toa le ua te apolo ta iwa o fosi shumet fa asanga fo I atu I le epa e winga ilona tau fa leanga ma le fa o ngā ina o fa sala launga e fa leanga ai ia masati ai se tamali anga ai maise ole teita I ole malo lea la o tofo voila I eitu lepa ile meole savali ile ile fale fa masino ioi e ala ngā tatau ai po le ala vale tūlanga teita I ole tangata malona tūlanga mā walunga I lona to mai malona silafia ma ngā luenga ma me umfapenao ni fa ilonga ma ni anga vaa E te tū wai lumo le whaam sino? E te alua I o e te nofo mai e wharongo longo. I le whaam sino. A e tali atu lau lo ia. O le ane mea o le awhai I a oe? Ia, le nā. Le foi la ua, tāwa vai ese. Ese ese le aso wala uinai le mata upu lea. A le tula epa ma le afionga le minsta o a onga. Ese fo ile teimi o lea whātūranga mai e leo leo. E wala ui nai, mōri anga e tolu ale fionga le li pānamia. Whāsanga ia tūle epa, I seisi teimi mulimuliane. E le whaia whātasi, ia ale suesuenga o mata upu ia e lua. O mai lau, tala noa I le fia whāma loma, fia whāftai. E le fionga I le tamasa tuala. Tu au pepe Jerry Warwick, O le whaia onga, o le tātou OCC a Samoa, ali imata mai tai. Lea na maua le tūlanga mua, I le wha'a ngā solonga o tā longa. Sua ngā simpini lea na whaia atu o le CCU a mea mamafa, ale lalolangi na au fiai le Oceania, ma mamalo le taupulenga a pele tānia I le tātou watunuu I le vai asana se I mawai atu nei. Ia, e ma eu, ia le tulanga na ausia e tātou au sisi I nā, I le ngāta I li'i, ia whapena fo I le au o tamaitai. Ia mai tele ni le koki mani matatia na ausia matatae. Ia, I le ngāta o matatia le Oceania, o matatia le Pasifika, South Pacific Games, Oceania Games, and the Commonwealth Games, Lea na tatae umai le tātou awa tama whapea fōi le awa teine. E I ala te minasa o wawai e tuai. Ia o iei fōi le wha se a ono se tasi o wha msidonga na whaia I le li I o pelonge. E a ma whapea I sa minoilo na vai I luma a sa tau na tū sa o mō nai se kone se lua petolu. I le si I fōi le ta o le si I malele. Po le clean jerk. Ia. Au I olea, o le nā fō I nā whaamri I nā I I le tātou au. Ia matūla lata I le lima se fulu, mona tupu afe tā lā, tupe au se tā lia, na whaamri I nā I I a li imata mai tā I o le tātou au. A vatu aile wha maloi lau fionga le tāma sa tuala, lau fionga le tū au pepe, I a wha pe fō I o soa tau, o li imata mai tā I u malawa, sa avea o ni whaia onga, avea o ni tangata whatonu, ia aile ngata fōilea o outou umalawa o alo matama whanau o lea tunu. Sa awai o si tangata tau waa. ia posta ngata lango lango foi ile tatou Team Samoa ole au si I ua a mea mamafa alo faftai le lotonu faftai foi I loutou manatu ia Samoa ia emo se foi ole li I fai a onga male coach ia musi ona foi tua a le sunga ia se Yuli Paul Warwick I lona fo I sao I matau. Ma lona sao ta ua I le whaafai lele ina ma le tapu e ina peo le nei ta longa I le telo tau sanga. Ia e peo na tula I mai I fo I ia le pa ia mawalunga o le au a inga o pelonge o uso matua whaafine ma I lato umalava. O lo I ai so tanga I. Ia whapena fo I I le sunga ia au mua pilang wai. Ia ma I lātou o ena whaia le tālunga I le tēlo tausanga ia e peie le amana ia a leu te whai atu e peie ona paui o tālunga whaile le atu nu usaha I loa ma mauti no ai e mo maini pine I tālunga le Pasifika I le tēlo tausanga o mawai ia a wāfo I ole la kapi I lātou ia ma le soka ma isi tālunga whai tō tele e tō tele tanga te whaia Au le taalonga leo le sisi u a mea mafa. Ma le meo le fusu po le fai pele. O le taalonga e fai totas. Ke le fusu fusu wauka. E yo unkumo maka e fai ile. Ile leo falipe te fai lau coach po se siya. Sao se kui ma yo mea fai pele. Le aena unge pingi le siya di ile. Ne le fa pena ale mea. Pe sisi yo le fai longa ko le apa u. La lo le si kuole. Ole afo ole. Ole u a mea aya fai mai. Kango I fwasi apo ane ilunga ni mele. A one man band asia tato wa mio. It's an individual sport. And that's why we must respect the sport itself. And also our coaches and all of those people that were part of the coaching team. And those who assisted our team to make it. To the accolades and lifted us to the pedestal of the sport. And also, breaking records of the South Pacific Games, breaking records for the Oceania Games, and even the records of the Commonwealth Games. Jerry Warwick. E foliga mai e iwa I le toa se fulu a tātou tama ma teine wa oko meki lava. Ne whaamnia ina ma si itia o lātou swafa ma tūlanga. E avea e amata fau ai le tātou au si I o le taupulenga o tālonga le taupulenga a pere tānia. I se teimi o le tausanga lwhai ungo le tausanga nei. Ea, ma lova aftai ili tapua ili atunu, oka ili atavava I atu ali ili matautia, fo ilia. Yon mea I atate fa aftai ei, lea o tau sinsila atunei I ai. Ea ili atou le au sisi, a mata mai a I panga la iti, fa manu I atu fo ili tuafine ya ele po longe, fa pena fo ili uso ya sanele. Nisi o ili atou o tamatuai sa atou leo te vava I atu le sunga ya Matthew Vaya, Ia, wapefoi ya tua pepe, o li imuta mai tai, whaafi tai lau tau lotanuk. Ia, leo se mea whai ngofie, ia le mele sisi u a mea mamafa. Awa sisi lai, he wa tau nai maa lava ma tau ma, nai lo control le pressure vo lele. Ia ke o si ya kurunga e pase mea whaale kongu se mea la la la la fai. Ia, ae wha maa lo watu. O mai lea, o lau whasoa I le mata upu lea wananga le, tali ye ata ngata. Ma whai mai, ua vava ai atu le tunu o ma o sui fo I a tū maanga, ma le langona le tū malo o vai maunga le tolu. I lea lau o whai atu. My prediction, bafunga le lau tala na whai atu. My prediction is there will be another by-election for Waimaunga Tolu. Yeah. Ia I la tau nana tutu I tuol mata upu lea. Lea na mafu ai. Awa au tau sila neila iai. Ile toa tele o te ngato le tu malo na palota. O le ale mea na fai, e isi vaenga, o outou ia o le fast, mo le fatutua ile tu sa mo utasi, na fai na lai, o na le ma fai, o na o le fai numera lea. I sona mawa lunga, e te tawa no o ia ia manuia ai, ia tai seu oli. Po tai oli, seu fiti ai masu, to Filipepe. We blame ourselves, yourselves. What did you do? Who was behind this? You know, e nisi o le tatou wa a inga sai tu o le mea lea. Ea, le la uofanya tunei. O le na uo o avatua iluma. No utal tununga, e lava mau mau tutu. E tu ina tuai le fina wina. Ma loo iina le fai unga lea. Ele tangi o whainga panota. My prediction is that there will be another by-election for Waimaunga Tolu. Because for sure, tai o liiseu will petition and challenge the outcome in court as this by-election was so corrupt. Anyway. Nā la, wa le tasi se bori mau, le lua se bori mau, le tolu le fa. So le ae o mai uma ilunga le social media. Now, all of these clipses will end up on the table of li o la vea whātau malama au awa. I see that. He is the head of the cybercrime unit. Mole su su ino so se soli tu la fono e soli e tu la fono. Ma fa pe na fo I ona tangi ai le fati no ina oni soli tu la fono e fa au nga ai. Ia devices ia po le upenga ta fai langi po telefoni po oni video recordings ia male mate tu uina. O le tufa ina o le tupe, ai mwisi e sole. Po e mai maka o me o pusa pisupo, a e a, male aka o le koluse la ukala, ka fifi, au. Ia le na, pusa moa, ma pusa apa, ma pusa ele, ia o mai, au. Tato wo, ia awala ia le tato te pole, awala ia le po pole pole vale, le aingo le fatutu, le tusa mo utasi au te iloa, o la alava e, efema famali wa iale tofa ya lautimuya ai utelo wa matua le mautonu lava. He knows what happened and he knows that people that are becoming witnesses and testimonies to testify in this election petition are some of his own relatives and close relations. Anyway, olona lava ainga, tangata ole nuu, yema tangata na te maasani lele yae, ima mafuta yae. Alava sila na, why? Why would somebody very smart and somebody with full of confidence would give away money to become corrupt and also wasted all his time and effort? This wasn't needed to be. Was uncalled for. Tātau na lavalona whātūtua malona. Talitonunga. Āwhai wālu. Ole fina ngalo leo le tunu. Lailan me toi tūwhai vuanata. I se lauta I lua se lauta I tolu se lauta alama tūwhai tūwai maname ai. Ia resta siuala. Ia lea o mai leo o la u tala noa ili mata upu lefa toa umanei ana ufalanga longotu yang. O le feilo inga ale afionga le li pane mia ma le mamalu ili vasenga o le utustala ma le ufasala lau. O te matua iyo uofu ili mea e ngata ilo uofu. Yon. Mea mua mua. Lea wafe sili leisi tamaita I tu stala u te leilo, le swafa a opo waifo I le media outlet ngalue ai. Wafai le fionga le li panamia. pe mo ile tala lea ua faa longo yai ua faa maa vae li o le to faa ile li o le itu ya la vea faa tau malama au wava mai lona to finga lea faa to a vala au ina nei iai ma faa u ina iai o ia o le faa ululunga o le cyber crime unit lea na fesoso ni mai le matanga ruenga o lo leo leo o le fete rale Australia ina ia fatuina. The Australian Federal Police and the Samoan National Police created the Cybercrime Unit. Le alai te ia tulpanmio. We, a fatu te mai i manitala. Alala na le alai ono usa ia tu le tele me ole ngasu le lau mai le autu stala ma le fasal lau. To low lover. Le tātou maftanga. O le JAWS, po le Journalist Association of Western Samoa, po le whalapapitonga, o le autustala, mo le whasalawa Samoa. Ai sāle mea, e whaiso oilea mea. Tau teo mai, wao tātou umo sui, usufono le stala, whaisa whanga o le whalapapitonga nei. Nāle mea, le ono utou o mai maa mai. E le sai, Eta tau na sa'i listu stala wa mene lea ala ina tupul pisa. Ma mai tau mai lea tunu. O le faya o tātou tiute. Ma tātou le sue mare ma ele ngā. Where are the sources? E ala eona puna mai mea fapea. Fa'avale va lea fapea. Ma fasili fa'avale va lea fapea. Le ala wa te'i atu le fionga ili palmia. We. Oi lea wa sa wai. Mama puna ane hai lea mea. Se sos fatua tua ina ale maa lo lefo ua liki ai tua lea mea. Ya le utoe atanta mai tai tustala. Fa lea stupid and idiotic behavior when it comes to a press conference with the leader of the country and the prime minister of our country. Ya wali leave fa lea la ia lea ale ale mele utupu. Nei loa el palmio. Po feo mai ii nei tangata, ma mai nei tua inga faa matalanga faa, vale va lea pongi saa faa pia. Ai maisi o lea faa fongfonga atu saa mua, maisi au tu stala, laa mele se i faa, ma fau fau mua mua le le yai, faa to a fanga ii la ii leo le fesiri. Aole ale onga onga, o le fesiri leo wafai. Ola alona faa maoninga. Fea tupunga mai ai, mama puna i fuai lea manatu. Ona pauna ale mehe e mafofau ili panmia. Ola manatu fapea. O tau langona fafau a ia lea lai tau a mai luma i ma lao mai le. Ne pefu male ngau ngau sa. Fafau a o tau ia. E se le matanga. Ola a tatou wo e malolo. Fo i mai. Ona tātou tala noala ia lea, ile mata upu, o lea ua fasilingia ile fionga ile li ipale mia. Ile pūlenga, pa ole jurisdiction, le malosi anga, e mawhai ai ona o atu ni leo leo, pe ātalo sanga mai Samoa, le malo Samoa, ini leo leo ni usila, e o atu e fesoso ni atu ia Samoa, e a afia ai, le tātou fea ngainga, The Treaty of Friendship between New Zealand and Samoa. O te fia whaailo ia te oe. Le tā ua o le nā whea ngainga whaale wō. O lo spela mai e i. Le malosi anga o Samoa ma le malosi anga o New Zealand. E ma whai ai. O na whe soso ni atu New Zealand. I so se teimi. I so se mata upu. E ma na o mia ai e Samoa. Le whe soso ani ili mea ule o o yeilo na malosi. Aso ia le tau faa valea mwhai mai, e le ise pule a Samoa mwhai ee, o na taro sanga mai o atu, e fai, se fasoa soani mo le atu no, tato fwai mai, tato kalanoa mwha soa iai.

Yeah, le na fa fi fi nga su fi fi loyo le manavo nga luenga. Yeah, le tu taula fo yo tu te ma faivo le ne yaso ai nga nga I fo ai faivo sa mo e le nga te New Zealand nei. O le tato watu nu pele I sa mo. Yeah, maso se tafa fo yo le lalulangi. Yeah, olo tutusa o tato waso mo tato taimi. Watu le fa malo ma le fa aftai yo tu faivo sa fenga yai I le ne yaso. Ya mese ole pole kalame ole nga ngai fo faiva. Ole nga ngai fo faiva. Ya ole wo mafayo na awi natu. Ona ole lango lango mai. Ya ale tato fale mai e lua. Inandi suva. I fiti. O fo mai. Fa apito o ngase ngase ole fatu. Ya fa pia fo I tautonga. O ngase ngase ole kanesa. Mori tuwaine ngang faaftai le Pacific Specialist Healthcare Hospitals, one in Nandi and one in Suva in Fiji, for treatment of heart condition, heart surgery, and oncology in terms of treatments for cancer patients. Fa malo tuwai, ele alipule ma La tofoi komiti fa foe, Parish Kuma, fa pefoi atoa ma fwa yupolu, tai akui, ya male tofine foe ya luai pou ma lo. Christine finau lei atoa. Lesa ufa longa tu nei. Na matua ila lango le fina ngalo le fionga le li pali miyose tasi leo mata uputa uatele. Wa ave yei le fa mua mua a le fionga I le pale mia malana kapeneta ai meise foi le minsta o le soifua maloloina le task force a le Ministry of Health o lo o taitai ai e le fionga I le tamaitai pule Director General o le falemai peona yei le tamaitai ya June Scanlon Louis watuwa I le fa maloma le faftai I le tai au fau wā fua, I nei e mawhaio na toi tanga I masilisila tutoa, I ngase ngase au I nātu I fafo, I le ngata I niusila nei, ia, I le awhai titi ai fau I le mamau tele o le ave o tātou tangata mamai inchia, a le nā ua lata ane ia, le whare mai fiti e pe ona mai a ona saini ai le whengainga, the Memorandum of Understanding, Sa u awai atuwai, ile sainia ole nafea ngainga mata ngofie. Historical moment in the history that will change the landscape of the health system of Samoa forever, for now and generations to come. Lo mai leo lo tala noa le mata upulea nao to sisila tuye ile atale na le ata usavea ile amtanga fasolo tuye ile suyo le ofisa lo yasili ya Malita Maitai Osina, Operations Manager from the Attorney General's Office. Ya ole sunga ileli I faton sili. Parvish Kuma, le fionga ile minsta ole soifua maloloina. Honorable Va'awao lofipo salu. Ya Dr. Sanjit. Ya ole soo ilea male fionga ilita Maitai, Director General of the Ministry of Health Force, Health Task Force of the Ministry of Health in Samoa, le fionga I le tabaitai pule, June Scanlon Louis. Ia style fau le na, ia mau se fifianga tele le na, fo ia te au ia I le sau. Ia tātou tangata ma le whainga malo, a maise o le soifua malolo ina o Samoa mo a tai au. Ya wape ono utou sila fi ale mealina. Ole tele o taimi ya mai iyo tatu utangata mai inti o faisi mamao tele. Toi titi lua ili tolu aso o alu le valele. Ya manatua la height above sea level. Ya watau le mawase o kisene o tangata ye ave o le cancer. Ya wape ono afo ingase ngase o le fatu. A faila e mawalunga tele le sisi o le alu le valele. Wala ititi fo ili o kisene. Ya ma ole mele na e tele ina maali liwa I nisi ele I taunu ele I faya ta otonga o nisi taunu u maali liwa ele I faya ele I papa I ese fo maali. A faifo ila e toi faifo I mayo ta ate utangata. Ya, le tele I o se le ni matupe ala maalo alwai. E au mai, a ua yaifo I male
fatonunga le na le falema ima I India. E sana toi te tala le pusa maliu. E wa tatou le mautonu lapa o le albeleta o toi tono le pusa. A le ua maile fatonunga a le pule o le maliu. Po le coroner, a doctor's legal opinion and instructions from India. Do not open that casket again. So, le seven no tatou te fama vai atuai. Ie sa pili o tatou loto. Iae, e tanu amalango mau, tatou te le iwa ai I fōri. Nga pe sa ole tangata le tau te tono le pusa. Whātua I fōi. Awa o mea nā, those are the scenarios that we come face to face with. And the challenges of the long haul flight back and forth from India to Samoa and from Samoa to India. Ia lea lau mōle avanoa. Tatou te anga I tu e fiti. In fact, Now, my former, my tono fiti le ferma ile o le Pacific Specialist Healthcare. Matonga fiti a yatangata na ave mua mua inti e tono Samoa. Matoe manui ai. I refer muli muli atu isi ngase ngase e tonga fiti a. Wafo era o tangata ina no na ave li atu sa ve Samoa. Ele ni agents. O tangata e pulea ferma o tangata la tu te Lātou te whātāmu ea whale mai. Ia mafo mai whaapitoa o le fatu male kānesa. These were not agencies or sales people. They were actually professionals that own and run and operate these specialist healthcare hospitals. And also, they are professional doctors, oncologists, and health heart surgeon. Christine Finau lei atawa. Ia le nā. Nā o mai leo lau tala noa ili mata au pulea. Nga la ngānei. Ona ole iai o stasi fo iali I. Whaafia poto tele mo na mafaufaunga. Ina wā taulanga ane ili mata au pu mamapuna e I le tofā le fionga le li pānimia. Watusi whaapitoa ma mai le mana onga whaapitoa. Ile malo ni usila mali matanga aluenga oleo leo. Ina ia fesoso ni atu. Nisi oli malu ole malo. Ole malo ni usila. E fesoso ni atu ile toi fatula nga ina. Male fatvase nga ina. Oa oa onga etatau ona faya ina ia malutia ai. Nga aluenga fatino ali malu ole malo. Mali matanga aluenga o malu ole malo I Samoa. Aoleala. O vesini ai le tangata le nai ngoa ia kingi apa kānata. Le toi mai maua le teimi e whaai ngoa ai. Isu wafa tā ua o le ainga wala umana tusi I fwea I le ainga. Tali, nā e te soli tula fono lo toi whao ngā o I ngoa o le ainga. Ia e pule ia o I la tūia. Mea le nā o la ua umana o mai fwa I lunga. E o lo tai mata ali I afio anga I le swafa salaa. Tulou, bayatu sala malo na fale valu, tuwala masala malo na fale sefulu. Amalu lea inga salmuri, anga eme sefo ima tuwa fitalaya wate vanga mavai fale. Alea e faya le tau fale anga, ma fata sina ai ngoa ole a inga, ele tamaititi lea. Ema tuwala ngona ai le fanono. Lona fale anga ina, o te itai ole malo eme se le fionga. Ile li iparmia, malana kapeneta, malefainga malo le fatutua ile tuo Samoa ua tulai e tau avel malo le teimile nei. Alefoi uumuna tusi, ile foreign minister a Australia ya Penny Wong, awane I alwatu I Samoa, leanga ole teitai ole malo Samoa, malepalmia ole malo Samoa, e soli tulafono, maolo uyai maulianga fa soli tulafono, Maona faam sinonga o loo faa talitali. Tusi I o ile
a fionga le li palimia, ma le ofiso le palimia. Ya Christopher Luxon, e wani aluatu I Samoa. E anga e soli tu la fono le palimia o Samoa. Fapena fo ile tele o famsinonga o mori anga fa soli tu la fono lo fa sanga ya te ya. La alimena tupu, aam. Ele sopo loa le pule au I le pule po. Ale mea le nana tupu. Ele ai se fe au ale tamaititi lea. E pule ai apo a anatusi e fait. Ai lei li uai le vai o sina. I le tofa sa ili ma le tofa fa soa ale fionga le minsta. Omata upu fa vao malo po le foreign affairs. Minister of Foreign Affairs, the Honorable Penny Wong. Na malanga tu lava malana au malanga mamalu I Samoa. E feiloa I male fionga le li pale mia malana kapeneta. Male fainga malo. Na fapena fo I le fionga I le li pale mia. Ole malo ni usila. The Honorable Christopher Luxon, the Right Honorable Prime Minister of New Zealand. Malanga tu. I le wane le pale mia. Ma faya le fa'a alo alo maa walunga. E le fa'a fo tupu ma fa'a e le swafa ina wa maa li liye iai. E a li I ma faipule. E mai se foyo tupu ma e. Ole afio anga. O sa ngaunga maa pia le fale tui sa mau. E a fa pena fo I le fa'a le tolu. Ma le vaina le lepa. Alo sina maa alo le maa li e toa. E a awa. Le fuai fale o sale valas, ia pia. Ma fae le suafa, ile li I pale mia. Tui sinave ma ulu ma totua. O malae ta ua o tupua ma lao ai. E faa tino lau mea, iai le fale sa ngaunga e mese foi. Le fale vai maunga ma le fale tui sa mau. I to tonu o ele ele. Ma le lau mua. Ile faa le tolu ma le vaina le lepa. O autou sila sila ai sa moae, ma isi o loo faa fonga fonga mai a inga, o le tamai titi lea. Ta lo fai, a le a inga foi, e tele ona fai fe au. Ila tou, e ngā lulua ile ngā luenga pa ia le tua. Fata sina ai, ona o winga,

va va ile ile ma ngai o fat fatunga mele sunga ya sive va nga wale sia tina uma la volta tu tinu oni tina au lele ya mani tina lele au tanto fa saunia tula mole aso sauna tina fa monia tula saltina mona tina uma la va ya ole tanto watinu uma u mele tanto por clame ya tanto la au kau poi Mio, hai ni me ano fa na china. Ah, o foi ko kesisi o ko wa valu un kukinga. Ngai sa o ko a ur fa ye ma ru fanga nga. Ah, tau se me ano fa china o ta mati fa mon bol. Ah, ya wa ke fa ya ku a e fa I fa I ko wa nga nga nga nga fully ma le ku le lo ma ku a kangi mer ka ma kiki ya. O le me le anga la lenga. Ah, ke ya le wa le mangongi sa u ai. Mae ele fia moi ah kan kan welo fa ka mana lele fa yo semea lo fo le lo matua atalo fa tu le waya li luisa fui mono ayuti na nga wang atalo fa ta simai upu afa so I fo mono ya upu alo fa tu

Lewa tula male tata utaimi ili neya fiafi iva minuto na tale ole fitu si ufonga mata ngofikila na so uso ya moe faa uoloto mau komiti. Rest in peace my brother. Ya yeah, ui lafo fo ina faa ilangi lafo launga au lea lava e faa longo inda ole mata ngofio lo si ufonga ili nei fo vanga ole fiafi. Sa o walu ili siti ana nei ole atana ole itula e tolo piki mailo uafine ina wa umale naola na vasenga. Sa uva ai ai lai le to atelo ta maiti o le uni wa fuile le fewa imalako ufukala loa malato pulo ufa pele wui masalo ai o neise fa uunga na ifanau e ye fuila nai ta maiti kasela kui kilo nai ta maiti Samoa le fuisa fewa iai tutonu ole ole a onga malato pulo fuile le fa uuma o lato ufutala loa pe ufu fau Ya no tu tuale mo mata mata ye mo fa fitai le tu e tau mo fainga na i fanau. Ya okay lo po sela tu fa unga sa fa i fu ai le ofu mai o lanto ofu kama fainga o ko si le fio ko inga ofu fa o ita mai tipe a a. Ya mo lanto pulo. O le winga la la tana fo le au te fa fitai wai. Ele nga kai ngova ai kama ki sainga. A o kama ki inkia. Ana fu yin bingo ai fu mata mai ti samo ila til tilo ye nei fa nau ya mana ta mai ti fu itai le yundi a a ngami mi ka le lo kama fo fa mo lo tolo to fu ile ai nei fa nau a fai win no lan tu ta mo fai ma lo le a finau ma lo le onu sai ya ma lo fu ile fa ai a inga a ya wa fa pelo lo to ai ole so ya Ua fa'au wai nei nisi o whanau a mahea ia le tolu tausanga pe whafoi tausanga ia o whinau li tūlanga o le o awina. Ia ma le sa'ilinga o le poto ma le atamai awa atina ina ia o nei ainga a maise whafie fiei nei matua. A whapela nasa e whafonga mani e whafio nasa e fa'au ia ma fa'au nei sio walo ili nei aso ma lo le ono sai. Whamanuia le tua ia te otou ma lo le whinau Ya malo foile le fau fau tua ina I whanau malo so swan ina I whanau ina ia whapenao na maua pea le malosi a meise ia o le whinau I la onga ya tatou fo ia whanau le ilungo le kolisi ma ia a meise o le tau mawhai ina ia maua mai ule leila wa onga whinau la onga o ese fe ane vai teimi la tika kilo kilo il whanau le o iei pe u masau le Masau wakul mo meo se ave veo kele fongi. Male mole meo le fai wo. Ia ae ngalo ia oelti ngā inga o na itama o si utama ma si utinai le usu le tae au. Ia male tapena ina. Ia a meisio mea ume mana o mia ilia onga. Paunga ole meke mga afolele ina ia tu ilo ma fau fau mea na. A usu lo utama ma lo utinai le tae au. E le o se taimi faingo fie I matua. Le usu e faingalu wenga ona ole tilo tilo. E yei me mano, e mana o mia mo o tau le whanau lea onga. E a whapela e usu polo ta mamalo tina I le whenga luenga e tau mawhai ei oi. Ae alu lea onga e malo vale solo ai. Ua lele le I tele lau tali mo na iu matua. Ae whafonga mai la e le nia fiafi na I whanau. To anga I lea onga. To anga I lea onga ina ia maua se tali le lei. Ia mō na yau mātua lo whapena, ia ona ala usu le tae au e whapena, ia ona ngā lulue sa ilele tupe whai eila wa onga. Ia ma whamalo ma whamanui atu nei whanau, lea sa whawina mai le universite o le tātou atunu I aukilani, ma lo le whinau, ma lo le whapanpale, ma lo fo ile whai ainga lelei, ia ma lo fo ile lo fo I mātua, Ya ko ke fa au ye ka ke mimika ko ya maka ikai ro ka vai ko nga ofu mai lo ofu kala lo ko ka uro ka mafo fo ya nga ofu lo ofu kala lo ya so ya ai fa pe agu se ofu fa au ko lo mu vo mo ki mo fa ikala vo e se le ofu fa u oi mo la nga e se mo ki mo nga fa ikala lo ko me ki ora la ke se ya u ye fa pe agu le ofu fa u le nga ofu ko man ko ku sa fa yesu ma ko kala ya so la

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fiafia fatalofo e lo tātou o tino u, tātou whelo ai fo ima mafuta wale wha poponga le tautua masani, usi mai alau wha fonga. Watusi au neide komiti wha atono le pūlenga wa o ngā le Malisi Samoa. E tō fia se ali fiti o se whai aonga. E avea mapule fōu e wha aururu iai lea o ngā tūlanga lua le Malisi o lo i muri vai e pia. O lea tangata anu o fiti e pe ona wha iroi se pepo wha amtalanga. Kwa lua sifuriliba tau sanga o ngalue, ile ati na e wa o ngale Malisi, ma alo avene ima pule, o se tasi wa o ngatula ngalua le kale siya katoliko ile atunuu, le a o ngatula ngalua lea sangato Marcelino po Saint Marcelin i suva i fiti. O fa ilua le te teifono al komiti fa atonu ale Malisi lo tatu wa tunuu, le a fionga tuatanga loa au mua ming langwai, o le filifidia le sunga ya Joeli Koroi Ravudi, o se filifidinga tāle te ngai ua whaia, e le komiti, o na iai o na tomai masi le fia, i le anganga po le sipiri wha Malisi, e wha tino ai awa onga. O le asui tūlanga o ia i le sunga, i le li ifelela i a brothers i o si Ioane, wa iwa tau sanga o avea mapule o le a o ngale Malisi i muri vai, ma e te lelo na sao, i le si iti ai o a o onga le whanau, o lo o a o a uina ai. O le ase e atu le sunga i le li ifelela, e whaururu i aile i tuai ngō whelela Malisi sa moa māna ngā ruenga. O le masino i ulai o le tausanga nei ua wha moe moe, e āmataide ali i pulea o ngā fau ilo na tuwhinga, ma o le āmalanga maimolo na to lua manisi o nā lo laiti, e wha mautu i sa moa matau ave lo na vala wina. I le valu se fulu tausanga talu o na ola le taualo na lua le rulangi. O le whamana tuina o le aso fita fita o le atau wa tele o le rurangi sa moa ili nei tūsanga. Na fito ai lo ai se isi pina wha mau o le atau wa male sao sa moa na wha tino ai. Kwa wha ilo ai se pepa o wha mtalanga mai le vayanga o le fita fita o le pui pui ngā le malo ni usila. O se tasi o itu ai ngō wha le tau na wha o ngai le tau alo na lua o le rurangi e ta ua o le Spitfire. Sa wha tau matu si aile ngō sa moa i sifo po Western Samoa. Na wha tau lea wha alele, i le tau e li maafe fitu se lau lua sfutolu pauni tube peretania. Ai opusa fai umana fafao mai wha to anga fai sa moa i lea vai tau. O pūlenga le malo ni usila ilo tātu o tunuu. E ono pene pe sixpence na ave ese mai ai le tau o le pusa fai e tasi. Ma mau ai le tau o lea wha alele tau le titi. Mai wha pe mai le pepo wha amtalanga. O le saofo i leo fai wha to anga wha i ale tunu usai ai i nā ona pō. O stasi o tamai te e fita fita o niusina, o Brigadier Esther Harrop, sa malanga mai mātou le wa alele sa wha tau teia se fita fita o se tama whanau o Samoa, mai lea fio anga o loto whanga. Le ali sa tini o Flight Sergeant Andrew Cronfeld. Ma sa tau au le ate ili pele steni o sosei e te fita fita Samoa, po le Returned Service Association, the RSA, e ave ai ma pine wha mau o lea sao le tātu o tino i le tauala na lua le rurangi, ma le āwai o le fitafita a New Zealand i lea tau a tele. Wha lia lea tamaita i fitafita i le whailoa inga ma le Palestine o le RSA, le fionga i Antuala Iosefo Bonifacio, o le tausanga i luafe se furu ma le lima, na ia fito ai lua ai le tala o le vaale le tau le titi, ma le sao o le au fai pusafai i Samoa i lona wha tupeina. O tui nā tu nei le tali te te ale te itai o le vāinga wha upu whai e pui pui ai te tau o tangata. Le sunga tui le epa lupe soli aisa i lele maria le anga oi. I mōri anga olo na whai leo ni tala tau wha le anga e wha o ngai au wala o viso o ta inga wha teko na losi. Ma ua tālia nei le aso luas fulltolu e uni. E wha mautu aise aso le asu esu e nai mōri mau a leo leo. Wha pea mōri mau a le ua mōria. O le aso lua le nei vai aso ni ubo toe vala au lea ma tau butau wha amasinonga, na tu ina atua ia le lo ia lo tu lai mo tu ila epa le tali te te. Wa wha mautua i fwoi ma morianga leo leo, lea e tasi ni morianga le tau wha leanga wha sanga ili te itai o le vayanga i pui pui ai a te tau o tangata, i le tangi wa wha uru ali minstawa a onga maanga nuu, lea fionga ai ono Alec Ekeroma, ai tonu morianga le tau wha leanga ili tangi ali pane mia, sunga la audi ele mali e toa leo wa te apolate e wafosi. O taria le faa msinonga le taro sanga le loo ia le tua leo leo, le fionga mai avatele Timothy Fasili. Ina ia le sue sue ina faatasi mori anga o ia tangi e lua, a e tu ese ese ni faa msinonga se lua, e vala awai mori mau. O iluma nei la le faa msinonga se taro sanga, mai le tamaita I faa msino sinia, le fionga ia talasa atoa sa anga ele mafai ai o na ia sue sue ina, le tangi e le fionga I le paa le mia, Leo lo tua I ai le teitai o le vaenga e pui pui ai a te taua tangata. Le aso lua sfutolu la yuni e to e vala awai ia mata upu mo le faa mautu wai o aso e vala awai mo ni mau o tangi e lua. O lo tua I ai le teitai o le itu faa upu fai e pui pui ai a te taua tangata o lo avea mai tua ngai. E faa penei le lava I aso uma vae o tu mutumu le fale taalo le chimwani tuona imato. I le tau wanga le taa longa si isi I ua mea mamafa I le taa milusanga le lalulangi, le IBFC Universal Cup. I le au te lenga lao lea tau si nionga, o Samoa ua tūlanga mua mua ma ua umia ipo le vaenga o li ima te maa itai, manisi ua maua pine auro, pine siliva ma le apa me mea. Na maua foi fai longa tupe le au a Samoa, I le au fainga atoa I limas furuafe ta la tupe Australia. O Samoa I le tuu au fa inga o pine na manu maloa I e lima sfulu, e lua sfulu ono pine euro, sfulu valu pine siliva, ma leono pine apa me mea. O le tamai tei te levou ia se ine stawas, e valu pine euro na manu maloa I, ma au ia fo I na maua le ipo le tamai tei si si I wak mea mafa si sili ona de lei, po le best female lifter, na ia maua fo I le fai longa tupe, sfulu afe ta la Australia. O isi fai longa ua maua le awa le atunuu, o le ali isili ona le leila na sii le tūlanga lua, po le second best male lifter, ma le ali ila ititi sili ona le leila na sii le vaenga lua, po le second best junior lifter. O le ausi isi atamaita I Samoa, o la tau maua le fai longa, o le ausi di sili ona le leila ta longa si isi ua mewe mafa, po le best overall female team, na maua le ipu ma le fai longa tupe, e luas furuafe ta la Australia. Fa pena I le vaenga alii, na la tau maua fo I lea tu langa ma le faa ilonga tupe, luas furuafe ta la Australia. O mamori ai le faa avtai al pelestene le taa longa si isi ua mea mamafa, I le tapua inga Samoa, ai maise le tapua inga a inga, a o alo faiva le au si isi a lea tunuu, I lea tau sini o ngatele le lerulangi, e peo na sa tani malo ai Samoa.
2: Ya, kapeor pulanga ka kako results ya le awa ya sabwa. E yan maka kumau lunga lava ka umfaika. Ya fa afkai da di o leo pi ima ima isi fa abuyanga ya. Sa lilo maka kuala kako ausia ni ka umfaika po se ya se result foi ya yung wanga vaa foi kako we ya ima wangi se lengi fa pingi. Ya fa fa kai le ko le ka di ma fa ka sa na ya o mo se le ngi ka ko au mo ye fa bu ya ka ya o ku la ga ka ko final results o le team sa mo ya pen ka wa se kai bi pa release mai ya total results mai fa fo ya o nga ma ku fa lo ya ple ka ko media u ba ya le ya ka ya ya fa le o la ga fa kai ya fa afkai ma amaka ma kumpumu ya eh o mua fa afkai ka ku malo mo lango lango fa afkai ka ku naming sponsor samo IPFC ya de la ku fa ku kwa ka fo ni fa mo mo me se ka ku si si ya o si fo ka ku social sponsors ya Vodafone or the National Bank or my Lima Breweries or the Samo Tourism ya and they fa ngaloida Odoc IOC ya mal IWF le la kula kula ngom bai ya mi se foi le la kula ngom mal ka poi ga le ku ya ma volunga foi de sa vai er ka ko fale kalo ida lo chimwan ya ma volunga ka poi ma sa mo sa yai ya yo ma aso kai kasi ya por kayao por el fiafi por pofo ya peor ka poi ga le sa fa marusi ya for ka ku au yo ma kula ga sa yai e vou dar com uma e o capo ainda foi dessa moça foi mal então uma e foi com aquele o capo ao e a pegar na usia o de missia e que ele a com records já a usia maca ca e capo ao tá aqui a esse a maca qual o chefe desse pai ele Commonwealth ya ese que mi fa indo playa o le pego cabo le como mo capo results salo ya o le lave un o capo results I run my technical official so my fafu ya se que mi se da lo ya mala ya me dice fue el capo mi ya que le ca con record sales ya ya ahí ahí war capo paga mama fa sa fa king ya cap king for out ya sangle ya maka mo fiere paga mo junior capo fa muy boy ele na fala o senhor presto pes e o kaká e o marco solucionia commonwealth e vou pular e me for algum mercado em commonwealth e a rua na e a kaká o au e a leu que capenga o kaká o au a vale calo aquele de o maluca pulenga por commonwealth games e o lalo de kiki for por uma singa e o glasgow skokilangi e a leu que capenga e o seu povo foi fiel nica e co iva pe co se furu kaká o au leu a qualify a lo ia ya saya ini qualification mark ya mur kalung sisi ini fengal so ngalus es ya o fai ya pelot fengal olimpik a ini qualify ini fengal ekawa ini fengal e ufal ya kalung al commonwealth ya faf kai dari o kali mo fengal sama ya ini ko iba ko se full ka ko au ya le o mau le avang o ufal ya ko kalung al commonwealth games
1: o fai lo e tu au pepe tere matati ana tata e le au Samoa ai o lo o fa ma o popole tu langa le terminei ona fa'ailo la utelea ilea i se teimi la tamai. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga, tātou feilo i pea, saifua.
3: Lewa tula maile tātou teimi le wanti le nei fuivanga la fiafia male tautua le Radio Samo se fulu lima eva tolu amo, se fulu male tolu minute le o te alitu la fitu ia ma uomfayo na fa'afonga le tātou tenu. Ele fa popongo le tanto por klame ya male tanto tala mai sa mo lona to fa salawina ya ole nei fo ya fia fiolona a so lulu se ia pa ia le tu la valu ole aswa ta ya lam fono te mo se shona fa popongo o tanto tala mai sa mo fa tanto fo ya ele suya radio sa mo o lo ngalu mte tu male tanto te do to fa tanga vai ti pe tanga vai wal tu fa te si o tanto tala ya mo lo si la fia ma tango fia le te mo fainga Alo mata mafana o le tātou te nuli tā longa le ua yei i le teimile nei. Wa si ima walunga le tūlanga o Samoa. Ia kasin meo vai ke mia Samoa. Nei ane saua le au si a Samoa. Ai le ito a tele. I lātou sa fie fie le tā longa. Ale ua lua lua i alua lua i. O le umakua i mā ngai a le saua le tātou au si i le ua yei le teimile nei. Ua to a tele alo mafana o le tātou te nuu. Ia ua whape naona tāle ni e le si si ua me mafa a. Mātango fie ia tūlanga sa ili tātou au le fai ungo le. Fie olwe yasore na se mwai atu neile sa faa atu tei ili tātou tunu ule tamu sanga lea. Ia mauto telefonisio ili tātou wa maua pini aulua mese o nisio pini. Faa tasia ila male au ngo le faa moe moe au kālu ngon mea kause lingi. Ia le ngata na yeisi tamai ta ili sa mwana pini aulua sifulu. So le maka ukia. Ya mawa maris furu afe au sitali. Oka. Uma kwa ima ngai ya le nga. Sele ni mole ainga. Ya, mela dia. Kako ya tupulanga sa moa le fafonga. Ya le lopo ngake. Nga oi solo mai. Le lopo oe sisi. Ka le ngir sisi uwe me mafa. Le lopo ngake fia fusu solo le kaulanga. Ay le lopo oe. E mau e se sipinge au loa sa moe moe morsisi ua me mafa. Ya le fa o ngata tau le teimi e fa pinana fai e se mele lei. E tau le lei e lo ua inga pio na yalo manai fa nau ia ru tatu wa tinu. Ya le ua tau tia fo ili lanta tula imai. Ya e ala ile ta longa ole si ua me mafa pio na yei. Le nei fo i teimi. Tatu tala na mai sa moe na morsisi ua na fa poponga li tanu varu lea sua taya. Mali tanto po kalame se vainga li talo li tau li tanto ati nuu fea li li kakou karo li kaua li ilia so kil kilo kua I lele talo li tau mo tanto lewa sa mo tanto le nefue vanga la fiafi ya fanga solo iye ya ufufuanga misho po kalame fanga solo ole o ngato tonu ole niva yaso Langi le leile tau le somo tātou peo na whamawina le tano le tau. To ulu nei ti munga la iti lava foi mo tātou ile awauri ana leila. Pitai ele tele se teimi. Ya e ma tele lava foi na langi leile tulanga le tau mo tātou. Ya I nei au waoa sa fie le tano le tau le vaveao pitai. Ya sa langi le leipe o na yei le so. se folu mare fitu te kerilo na maru lupe o na yele ne fo yaso se folu mare ivalo na mafun fana tulanga foile na yele talo tambo ta to le aso ta ya ofa nga solo tu lans froile ya mare fai unga ole ne fo iva yaso ole talo tambo le tatu tu no samo le fa mai palasil ti munga mo le tatu tu no samo ile so vai ya foile pua o vai el pua o mo le tatu tu no samo inicio temi ya pitai ma mafal ti munga pe o ne yai le tai au fa nga solo mai le wauli ya ma se taimi o le fiafi pe o nei le nei foiaso a fapela na sa lucia fa nga mlanga mo le tatu tu no samo tu langa le na o le tau mo samo palasi ti munga ile nei foiaso lulu o lona ve vela lu se fulu mo le valu ti kiri lu se fulu mo le lima lona ma wala lo pe o nei yai ya o tu langa na pe o nei le tau mo tatu tu no samo le ma fa ti munga ya pe o na fa ilo mai le nei foi vanga le fiafi se mai se vai ngal talon tambo ta to le ngati fano le tatu te no ufa pe na marka le nor fainga faiva au kilani le failo mai se fulu fitu minute ta le fitu le tai au suor ngati fale au kilani mau mali atu le lus lima minute te le fitu le fiafio le so ngati fale on hanga le fa mawina ile lus sulta se minute te as furba le lua ile va va ona po na pe mel ngati fale ya to e sua mo ta to le ono minute ta le tasi ile awulia na lila ngati fale le namo one hanga ngati fale mo matou nei manu kau het le fa mawina ile valu minute te ans fulma le lua ile po na pona sua mele ngati fale ya fa penana to e mo mani atu le lua sfuma tolu minute e te aile se fulma le lua ile wauli ana lila fanga solo mele no fanga muri wai pinche le fa mawina se fulu fa minute te ans fulma le lua ile po na po awulia na lila na sua mele ngati fale mau mali antu le lua sifuma le faa minuti tale tasi ile a fiafi ya polo vaveawa nane kale nor fainga faiwa le fai mai langi le lele so fa penata yao a so furaile ya fa nga solo ato ile aso tona ima le aso ase iyo pa ia le aso lua ole vayaso asau ya ole tala na ole tau marangati falo le tatu tinu kale nor fainga faiwa report ya mail ofisa wa aitau yo kilani fa nga solo iye ya fufuanga ole fai ungo le nifu vayaso

Ah, ufa tele se tala ono lebo tatu yai ile asu sao tina. Ah, no winga e fa popo aso ikeli. E ke ola ile ngeila lulangi. Pe a e ava. Ai a ele ava. Ia karo fai so mai. Ah, e ke po a lava me ke anga yei e le kai kai manguia. Nangai kele o ava isu tina. Manuia la sao tina o tatu angatu yai. Na ye tatu fasil silanga lewa tanu mai ye taule ne ya fianfi awa ne ingalo saulo mingo le tusi ol songa. Fantasi ya ima le lolo mingo le vao filfili. E mawa ifa lupengo Samo isi sifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa o ala nga upu o le mataa fayoi ala matai. Ile faingo le faa lavlave peyo le faa poiponga ma liwo le osio singo a inga fe sila faa ingo paolo si I faa alualo faa langingo le kale siya maritele. Onga ngana ol falo longa fitu se fulu talalu na tau na lo official level radio Samoa il tolu pa tolu no hopeful avenue menu kau e te mawai monisi fa matalanga vala au le luo no lua tasi lima iva tolu luo no lua tasi lima iva tolu pe tanga yane ile shop radio samoa.co.nz te mawai ata to tusi le na suli uma tu ya sau sio vayata samuela ile falo ano tele Maleava e te tawai, e talo sanga tuwai le manu le ainga poto poto, o suli uma tu ya sau sio vayata Samuela, maona tau ainga uma I totonu o aukilani, o le afaya se tanto filo inga momua fale ainga ilasu sfurba le luo melu o luono, I manu kau mo le talanoina o le tanto famo e moya yuni luo o luono, I vaisala, Fa bol mole fa se so tai mai le numero le onwa tansi tansi fa fitu iva iva tansi o mole tua tusi manisi fa matalanga fa fitai tele se ni le nei fa salalanga fui mono luisa paraha se fuiva tu ya sau max samalama ma fa muina lai loa o lo se ni le tanto fa sila silanga le na ile nei fui vanga ole a fiafi Afio anga o pua pua sawai. Ano foia fale mua, fale va ai ma fale seu. O tia mawalulunga o na faapea leo upu. Se ua lilingo le fongatia, ua pau le tua vao ma fua malu. Ua tangata loa loa le vao filifili, male asa asa ngata. Ono mato ufatu lou le asa moa yau paia sau sau ngata. Ole a leo o yeiso mantu leo tulou, tulou, tulou na lava. Ae faa sino tonu le nei faa sila silanga I suli uma. O alo matama whanau le afio anga o pua pua I savai. O loa lala ma papa a au I au kilani nei. Ma so se tasi e fia tongi sana maa. A walawa le faa moe moe o le toe fausia ino le malu malu tampua I ale e faa kasa I to tonu o le tato nuu. Ole a faya le feilo inga I Otara Art Center. Aso tolu sfulo meilu oluono, ile tao le tasi la wauli ya nga ile lima ile afiafi. Ema na omia lo awai mai, tato soala upule mafaa soa. Lima se fulu taala le restala, mana tuwa maisa ula afonga, awale tau amataina ole nei faa moe moe, ile ava male faa narotele. Faa moe moe, Ole auli atu le naso tu poina, tanto felo ia ile lofo le tanto matai. Faftai, se nia le felo tusi male laulau le maftanga, o alo matama fana wa popua, o loo se nia le tanto maftanga, male tanto fasil silanga, ile ne ya fiafi. Famal mole le maftanga va ye e safata, se iutangia maile ne fasil silanga taua. Famal mole fa manatu atu le tanto maftanga ile aso tuana inei, A soiva o melu o luono leitu la etasi la wauli. O le afaya lava ile lawa lutu ima nga maulu me la faa lene plaisi mangele. Talo sang atu male nganga mawalalo. E mana o mialo tato awaifa atasi le nei maafutanga. A walava le faa maapopoina wa tato fuofuanga. Wa umo ona faa por kalameina. Mole masina fawa yuni. O le telo sulu e mawaifi ngota. Olo tato ngalulue fa tansi foi e ma maise avenga. Tato talo sia le naaso ua ato faina. Ia tato wauli atu pe atu saima le finangalo. Alofo le tato tamau li langi.
fa mbono mole morisi fa mtalanga fa so tai mali te te fono

ile numero le odwa tansi, tansi oiva, limba lua lua valu. Odwa tansi, tansi oiva, limba lua lua valu. Fa fetai, lawa fondo maftanga vayai au kilani. Olo osainia le tatu fa sila silanga lena.

0: ai fa pe nga fa vai vai yan ah nga lu nga kau kalkalahan na ide ku ma lu han na moli no nga ah moli nga loko ma ka wa ku ide ku ah ma nga yan me nga sa no da matanga le tala han mai le tua a e au mai sam a e au mai ka mai ya ka e ko ya ku ya te oi ah basta
1: amen
0: praise the lord
1: ile defo beyond the ta wa fo ie fi fi a wi ya sawa a le ba
0: abram
1: le tu langa le a e tele ia tina e tu to nor tu spa e le ma fai ona ho o ile tu langa le a o le fa na a e ia ile ona ma fo anga wa lai ona ma fo le tu langa a e fa fi tai le tu a to no fo io le fo ie e fa fonga mai fo ia ciuta tu atu no wa misi level tu pao tina a ia ia tu langa lia wai e wa tele la mai ia me ia tu pu ne vai tau ina tina e le o moa ni ala tu fa na a ia ia ale ta tu ti fai tau tu spa ia a i le tina sa le ai se fa na ai wa moa le fa na a ma fu mai ona wa ta talo le ta matal ni o hana i le tua a fa atawa nau i le tua ia ma maua i lan tam a ia ai a failo e fa fonga mai i le neifo i vai angole a fiaf e o e fiu e kakalo i le tua e le maua sa utama a pe ua fiu fo i ke manga oi wa o le tuma le anga i vai tau i anau suma pasta a a le fa nau le fufini pi se luma o le luma i sa ra elu se se tina e le se fa na ma on me fuile nga nga pe e ma ma tangi le ta mata ma tina le loto o le tina o ya hana a e le fai fai mai o pe ina ya ya a le kele me lo kala
0: o le ma ngi e fo i pastor me dikita le ke sa ngoi o le ma ngi e fo le loko hana o le ma ngi le ri
1: ma ngi le ri
0: o le ma fai nga ma ngi le loko hana i le aku a o le ka ua nga le soli o le ma ngi le loko a o le maanga yo le loko e wa fafita uri o mai e maua e lemba fai nga vese ya le loko maleri ya nga o le kua wala nga sila sila le kua i po o hango wala me mong yaya nga fa pepe fai fai ngei kala ke i wala vese mai ya i hana a le kaua le maua le loko i leri ma le kaua lo i loa le lei o le kua o le mafu anga me uma o le kua fo i le mafu anga le fa nga wai han praise the Lord
1: yo ma le sime
0: iya
1: iya fai foi le kingo fo mai ele o ye sa uta ma ya pe Johanna ko anga yaru farsa
0: ya ya
1: ko anga yaru farsa na e ki fia ma wa sa u pe na fia ma wa sa u ka o le fa ma bo mo fo ma si o wa ele mo se no ta e fo ai ma fo mai o lu le o lu le yaru le lo
0: ya ya ya
1: ye pe ki yaru fo ye ki le ka ka lo a
0: ya
1: pe ki yaru fo ye ki le o e ki le
0: e se fo ida wa lu nga ki yaru ai a ki yaru ki kiru kiru solo ma a
1: ya o nga fo le nge ya fia fiu ka ku kara mo e fo ki ka la a ia fa kupu manga ku fo ia ke oi ngai ke ngu fo mai olo e manga o mia se pepe manga o mia se tama a we fe ma ai fo lingo se tangata e fo ina mai e le tua
0: ia
1: le la wa mai e le tua ne fi fi i le tanga le tangata o hana a na fa nau la na tama o ka te mai ki ki o sa mo
0: na fa nau na fa nau hana a na ka wia la vale vala au hana
1: e oi anga manga o fa mai o le tua nga ma fo ai le a o le
0: ia wa fo de winga lol fam tarang a e ku sa pe fai mai ole pulo yo wa fanga o hana ai nga fa pe wa lang ol pulo yo wa e pulo hana no lok a wa nga fa pe ole ale pulo fai mai ole pulo yo wa le fanga o hana ai nga lok wa hana pe fai fai ke wa ma a ke wa ma ngu ma lo ya le ri ole la lang ma fa so so nga ia a wa le ole e le fengo fie mo le mer ka kalo aku ala e a e ke ka kalo aku ala ke fa aku ala e wa ke fa lo ngai lo kingo lango le kaku ki kingo e ka kawanga e falong ngome ke falong ko ikala mai al ka kalo la sime ko nga me ba penga ale ma ngai ole olo wi loa ole olo o wala ke ro ye ni e ke alu ma lo kar kon e ya ya le aso
1: basta ya ole sime ma ngai ya le wa ko manga ku ku ne fa na le fi
0: ya
1: mo me ole fa tu na tapuni ele tu ta puni ele tu al fai tu to all ola fa na wole tina ya ana ai na to ta tala ele tu a ya
0: ma ka puni ele ko ko kala ele ko
1: ma ka kia longo wina e fa longo mai fo ile ne ya fia fia o ei ai o ei lo o yai ni fai ko aka pungi pungi la usambaringa
0: e tatala e tatala ele tua
1: tina o e fa longo mai ne ya ya e tatala ele tua le fai to onna pe a e ole fa ta wana e ki lo e ko lo ta ngata na o na e ko lo ka ngata nga ula si fi fi ngi o han le nga ka ya pingi ya ya penina ya e fa penga fo le skaula
0: ya
1: le ka ngata ya e o le ka kalo ya O like a kalo ya ya ya ya
0: Amen. Ya.
1: O like a kalo hama. So I left my mic for me e o nga.
0: E o nga. E uno me o kafe fa o a.
1: Ma ka ki ole. Ole ole ole tu lang. Ya ki ole bele. Le le tu o. Ya e a fo di pi e fa a kala fo ma fo le el ta ta ta no ngal fo ni va ngol e fia.
0: Yes.
1: E ma tu fo ya pa fautuanga o se tu alalo e se ta tu tu no le tu pa ti na a
0: amen
1: mo mo la la me pa tu na ta talo a o oi ole o fa mai ta la ale tu no fa mai ole pa e male a u
0: ia ia
1: yo pa na ole tu no fa mai o la tu ia la tu ti fa ma for for ina
0: ia
1: e tu la ma fa pe na ia ai pe te ia ia ole tu ala mai ia male mal ta tu sa va ina o ia na te na te tali mai ai tātou.
0: Amen. Praise the Lord.
1: Te o lea tu iati. E lea tu la foina i tātou, e lea tu a ni pasta.
0: Ia. Amen.
1: Praise God.
0: Ia.
1: I tātou sa valinga le tātou te iai tina mātala. O lau te talo ia pe o e ar kemi fo i lea pasta e kaule ka kalo ia. Ia rne i kupale a tama.
0: Ia.
1: E kaule ka kalo ia i kupale a tama. Ia aole i kupao tina. Ai. O le tae au, au auli, yafi, yafi, e ka kalo ya.
0: Mai o le maangia, amen. O le maangia ia o le tae ua, fo ile le, ma vo le tala altuspa ia, ale se fatu tua, ile mfain fia fia, ma ile atua.
1: Amen.
0: Fa me vo le tala altuspa ia, a fia fia, vo ile atua ia lal tangata. E faya ia me umwe mga o le loko. Kako vai lai kaka ule, o le loko fo ile o hana. Ki nganga ula kaka ia hana, aile ifa apea nga faa vaivai, aipe nga kari yaku hana se kana. Nga alua hana i momori, nga ilua la vai hana, e kakaua nga oolo nga loko ilu maole akua. O le winga la, o le loko hana ilu maole akua, le nga faa nga wai.
1: Amen.
0: Kako vai kaka ule, ia ne ngata fo ilia, wasila fia o mangua e mfayanga e kaukala e maulo ka loko male, male li. Mangua lenga falika la hana ya, lenga falika la hana ile. Le tua, a faa pea e ke au maia se kama kiki ya. A e au maia se kama ya ke au. O ke koe, o ke koe a makua ya. O le maanga ia nga, vai pia langa o fayaku. Langa nga ole kua ki kilo, mele ole loko. Langa ole loko e, ole loko e karikongwa ia o maiaile a miokong. Kau kingo nukwe o maiaile ola, maafua masia, maafua mele loko. Ulongu vinga po ole ale kua inga, ole ale kua inga, ole aikio ai oi male kua, pawa ale me ki kilo, ile tu ole loko. Nga ole loko, ole loko la ale nga fanga oi hana. Angale le leine loko hana. Angale malosi le loko hana. Angale mongi le loko hana inu mole kwa manga kala yin fai. Mangwa kala hana. Le tua, a e au maise kama kiki ya kiau. Oke le pipero. E koe a makuwa kama kiki ya. Le lai, alonga atala noa hana. O lai makuwa ilo le kilo le tua ili. Ile loko hanga. Ile moni malifa maoni upula ta tauta lai pasta.
1: Ya matamu fie fo ne fie fie ali bast.
0: Ya.
1: Sin ka ko ia fo ila ka ko ko u ya ngai ki nga fo.
0: Ya.
1: E fai fo ma me alo fa ne fo ba ma ne fie fie.
0: Amen.
1: Ina tina.
0: Ya.
1: Pe a fai fo fo ma mai se tina ne fie fie. E le o ma wa sana pe.
0: Bo le vanga. Bo le vanga ngofo.
1: A fai e ti fie ma wa se pepe mai ki tof to fo inga le fai ba ben mo le tua. Vili mai la ka mi.
0: Praise the Lord.
1: Bili mai la si fai se ka kalo mo o e. Na e va aina i e le fai va venga o le atua i ati o e. A pea fai o le whanongo lungo ma se tina o lo mana o mia le so soani te a.
0: Ma a ngai akete.
1: Si tato to e va va aina va le tangata ni o ili a. O le tangata le no po le fai o le ostau langa le atua a. O le ngofo tu tonu o le fale o le atua a. I a pei fai lan tato va aifo i tu langa o tamai e i fai ngai ngofo ule. An tato wanu e a neile. Itu sila oleh mata ia luas pun mantut. Itu langa oleh awal ia, awal itu langa.
0: Awal serayung.
1: Ya, alia lau tapan. le tūlanga, wai I pi aka aka ia ma, ma pi e tau wha lili pi e le oi noare me mo memu asini. Asa tina ia hana, a lai mūle loko, lai tangi ko komu, e le tau tala mai e memu memu o nala ngutu a olo na loto, a lai tu uina atu I le atua. E fia maua sana tama, a fia mai le atua, a e au mai ia te au te toi ofu aku.
0: Kala le hana.
1: E alimea le ngafu mafu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ma funga ke o sui fa fita o le ma funga pisa o sui fa fita o le funga ma son salo a wo ke ma son salo vai fa vende fa fita do pole con nipo ke lo alwe avelo loco ile to vai vai del cala vo le ma ngai e yo le mana onga le cala bus pa so se mana onga lo con tas ise to lua so se mana onga lo con kas so se mana onga ile la lo langi e lo to tas ise to lu fo ma le cala bus pa e fa ia ia de polan ngi fa long long mai fa long long mai ya oil uso ta uso tu le fia filunga likeu ia mali to fini pe afa pe o manglu fa mamlu fa pa ia ngai da ia sidu kam vale manga ia fe ka ngo fia u ni ma fa kasi le lu loko e kasi wal kala ku spa ia e kani mai de ku le e kani de ku le loko e kasi ai fe mai de kala ku spa ia so se mana onga ile la lo langi ni a fa ila ngai o le manga onga le o lu ke ru manga ia ma se kama fa mai de kala ku spa so se mana onga le lo langi ni ai loko nga kasi unity o le loko nga kasi langa o le anfain kali deri la me wakari ya ye hana la me wakari ya ye kule mana onga hana o le anfain kali ya lo manga onga ile pole pe aka kuma fofai mai o le pole a le akua nga le fa ngawi o le pole le akua nga mafua o nga le fa ngawi hana ai vai kaka o le fa akua ko hana nga breakthrough ai hana mele nga mang nga vai o le le fa ngau o hana nga local fo le le ala fa ngau si tu low ai nga makwa breakthrough a gaung I le kakalo le nga yai le mana e yai le mana le kakalo me la ka koma o le ki fo I le o le ki ne e kenen kako e kako ke fa nga inga o le kakalo un pa vo le ki en fa kako ma ma vo le me ka o le mangu malo
1: Amen. Ole men ni ot talo.
0: Yeah.
1: Ot talo tama tendio. Ele ot talo uma yelo sa ma pawa.
0: Yeah.
1: Ele pawa uma talo.
0: Amen.
1: Pawa ot talo e sa uma iko kom.
0: Yeah. Praise the Lord.
1: E ma lo si ot talo e sa uma iko kom. Ole me fo nga le lo ai ka maro en. Me fo nga ma fo fa wi ili wo wo o nga ya ya ya.
0: Yeah, bra. Yeah, fo ihan. Amen.
1: Ma fo me isa. Langa langa le memu memu la ngutu al fafine. Ai fa mai olo na loto la e tu uina atu I le atua.
0: Amen.
1: E le iloa la e pe nina. Le iloa e ili. Ai iloa e le akua.
0: Amen.
1: E se fa isi nga umoni mau ho ni va anga le afia fia.
0: Praise God.
1: I le lotu fo I olo o nga lue ai.
0: Amen.
1: E yei se atari I fane a mama. Ma si ala, ma si unito lua. Ma tu te nga lue o fa isi demo na uman fa ipo ipo man ngofo. Wa fia tau sanga o mopo le ise le ise whanau wa excuse me fai elita talo e mau se pepe a le mem tupu na tari le atua na tari le atua le ngato le fatu atua e ka le sia sa atu I te talo ia al fatu atua fo le ngari ima le moni o le manda o mau tu ina atu le atua le mena tupu ti ngare kele o taimi e maile le tina lea ia matoe lea o nga e maile matoe wha lea o nga ina pe o o awa maka o nga I loa o I tolu masina wha so soa pe nga ai koe wha lea o nga ina
0: amene
1: e pita iande ina ua ta tala lai lea tua ina ua la ngona lai lea tua le tatalo e watu le loto ia kali lo ale aku
0: ia
1: fa lo mo mai ni tai au sa mo
0: e fia
1: fia fia sa mo
0: amen
1: la tu nu pele a o le mea lo fa le le ia le na e ave mal ma matinal ni va e ma fia fia fia o le o e ta ma fai se te talo fa tasi ma le tina o i le lotu a tu anga i o i le lotu ia ma fa tua tua i le tua te talo le fai fe au ia ma ma le ekalesia ia mawar fa manuianga mawar fa naupa e fai ma oso
0: amen
1: i sa valinga o lo tatu ia ini ia peona ta ua fo i le tina ia me la le ese ese le tina le ia ia hana ia ma le ma le matonu o apea amu me a sawa langa o sawa nga ka akai kuore inga wo mga failanga mea
0: kuore fali
1: ia lea lafi lafi ya kuore ole fali ia ma ma ma akai ngo wo fai maile kalare nga ka olea kuove me fape nge i kausanga
0: yes
1: ole ma wae aka ele ima fai ele ele fa aloko loko lua lea ma le aka aka asala ole longa leka le kongu longa makua lawa ye o nga ve esea le manguia olea kuwa wo mga koko ya apea amu
0: amen pray the Lord.
1: What is share among we all like what among a co, not sing a higher, far fit a matole to far fit a matole to a five a day. You listen, Latina, go on, I could come here. I motamata,
0: amen.
1: Well, this is for never hang I, it's a lay telephone in the year, two palutina, or a cooker, ya ole tu te tonu ole ole fale ole te apatanga ole fale tu langa fa pena anga le lei tangata
0: amen
1: e le pine ai tali le atua
0: praise
1: the Lord mana onga
0: lo e tau tala mali tu si ale isa ia le anima suru a lima su fa fa mai ia pese oi mai ia pese oi le fine fa mai ia pese oi na le fine pa le fine pa sa le fana wede ia oi la fia pese pa le fana Pega com falo um longo tal do espoi. Oi, olha a fia PCP ali. Alca, olha. CP ele já saiu fanga, o Marcos foi PCP. Peguei ele fanga, o fia ele auto sanga, o não foi que ele fanga, o pau maluco anga PC. Foi uma PC ou na fine passa ali fanga. E ele o tele. Mas ia langa fia fia oi sale, sale fatinga. Awa wa siri ona to tele ole fanga ole no fofua. Ele fanga ole no fotane. O fitalai mai ai ova.
1: Amen. Praise God.
0: From my lalik, from my oe ngale for finger pass ale fanga pesi. Ele ole le fanga u. Oya hana. Ngai loa hana le fanga. Ngai loa hana longa mga ongala ai nga pesi hana ile. Nga pesi nga vivi ia nga kau kala kala hana. Po wango me wala ilo le hana la ula ko kai ai. Wa le winga no fa makan ile loko mau hana ile mafai nga mau nga loko man ka le kala Yesu fa ma Yesu mai so Yesu ole ai ali le me a ka kalori e malolo le mai ai ma Yesu fa mai dio Yesu Yesu a ma kongi ma ke fiu ma ke ka kalo sole a ma ko kalo ku nga ai ma ko ve ku sole aki le nga ma mai ka ai ma Yesu or ko le fa tutu
1: amen.
0: Lo winga afa ka koki ka kalo le singa ka le singa ko inga ka kalo mangi. Ka kalo mo le. Ka kalo male fa to to. La ngol kala ku spa ya le si fa to to ele mfainga.
1: Amen.
0: Ele mfainga fi fi mai le to. La ngai te tau le tanga tau ku le ko mai ya. O ka li kong. O lo nga winga la ai ka kalo malo loko ka li kong o le ku ar ka. Ka kalo a mar karikong ya e lo malo mo kingo ele nga ka ole kuar kali ala ki ka kalo malo karikong ola soi fu ole tu we saving God, he is a living God. Ole ka ko ke au nga ole ka ko ke fa nge nge ole ka ko ke fa ya ya le tu ole tu soi fu e ka ko ke lo au nga se ko mari ole ka ko ke au nga le ko soi fu le fo ina nga alu a hana malonga kali kongu le nga fa alongo a hana ole pulde ale ko nga alu a hana malonga kali kongu ole pulde ale ko be nga fa ke le ke mi fon afia fia le ko ya lo tanga wala vivi fai kaulanga le maunga wa fa fika auli ele fa fika auli a mesel vi o ka ko fo a pese ma le ke le vi nga wala kun ola ola se ko kon ai nga nga o nga nga ko ali si vaya so le ko kon ki ki lo kun nga o le pese le vi nga fiu le ku fa kali ma le vi nga le ta wa nga se pe ku pe le ku pe praise the Lord Po le are koinga situation e yei dainga fa pinga fo ina sangi o kinga. Ah, dau tuana, sorry, I was sort of waking up, but it's a lot. Ai fai fai lei. Ah, yeah, we give a puri pere se mea, pe mea lofa, pe re mea lofa, praise the Lord. Ah, po le are koinga situation fo yei the weekend le sao kama, le aso sao tina. Ah, fai fai to a to a le leile, tamba. Ia ia fato to ale le le fingo le asa ah po le ala vol ko nga kulanga ye le asa ni ke wa ke le tama le ki ki eti ai fa fitai le tu ne fu weekend fai fia fia le asa na tina ah
1: no eta vol tu la male ah
0: ia
1: le o aso ne aso fa pito ha pe ne pasta
0: ia
1: e tele la va o le aso e ka kama enjoy
0: ah ia
1: Eringa tele satina, le satama, ole lotu tamati. O aso ye kauma enjoy e ainga. O aso le fai e fa manatu ele ta uotina.
0: Praise the Lord.
1: Ta uotama, ole ta uotina. Almeleku. Yo tele na fai ne aso ye ma aso fa no no a. O aso ke wisimasi o aso fa manatu a. A se ame o fai ma aso fa no no a. Ma fu mai, o ma fu li tele ta tu de ta mu fai. E ta fa malie. Ia le manda ah ai o lava le fa
0: so
1: tu no la inga te la tu spa ia manda ia malie lo loto
0: ia me wa mau le foa ima ia le tua
1: foa ia le tua ia te oi ai
0: amen
1: wa me wa ta tu mau ia
0: yes fa fta ia le tua
1: amen ti no o le foa ia le tua
0: praise the Lord ai
1: wa ni fa ia mas fa no no ni sa ka inga la yun fa no no ni si ai Ma fua mai e olo e leaso lea, manga kua e ka kouna i o tatou tina o maali liu, wa fai ilangi o lātou fōlama. Ia ma fua ila ia lea nga kupu pe ua avea, wa turn over leaso pe ua avea, leaso fia fia. Ma aso
0: fano noa.
1: Aipita iani, e ui an tatou maana tua tu langa fapea.
0: Amene.
1: Ia mai pere ori ori male fia fia lea tua.
0: Praise the Lord.
1: Lotu, ia awa te tu e turi. Lord tatu autour ne va en ola fia
0: amen
1: il est matin ne han et il va sa bole tu nous pelle et fa fuma et il est tant nunga a ona le tu il est fia fine ne a il est ai setina po setamba on no fuma et le ma fai on a maua sala u fa na
0: amen
1: le ma fai ai on le pulle le tu o
0: ispa
1: E tofo tofo ina I do tatu fatua tua
0: yeah.
1: Ele tua O fele mele avel tatu fa mwa
0: yeah.
1: Eke lo sa mwala tu nukele
0: yeah.
1: Delo taimi pe wa Pe tele tele lo tatu fatua tua ina O mene o fofo O fofo fu iye E ala ma yei fa man yanga yala I fa nau Pe wa avel tatu manatu fu ilele Ye oi ole si fofo lale A kongwe mawese lua kama Pite yani e simpo a me ale tu o le talo i le fatu atu a
0: ai le lupe a kuinga me ai a kilenga le fanga usi wa tu le fiafi mal fa sa ngo
1: wa le ta tu te va ai e ye te me mo wa fu fa na tu
0: na
1: a mai ma fu mai o le tu la nga wa ave le fa mo mo wa le ta mo le tu e mele se man wi a te tau ona tu ku le ai nga a pa mele u tu a pe o tatu faya le me ai le te tau ona fa a o tatu tau nga pa i me ar tino a Ai tatu tu uale me o fima na ole atua tatu tu
0: si
1: tatu va ai fai upule surma lima a wa tani atu hana wa fa pe a kari lea hana ya e lia wa fa pe atu ya te ya
0: lele ie ele ai o a u olfa fine o ti ngane
1: loto
0: o tele inu i se wenga o se ava a wa o momori atu lo loto
1: i lea li
0: a mene
1: o pene nga fai yaku olfa fine ya e li se e li fa mure pule a Ukele ingu la vese pia.
0: Amen.
1: Ukele itango ele.
0: Ele leisi oba.
1: Ise afa.
0: Amen.
1: Ie wa uyeifu ise mea wa kupu ya kaika. Upu ya finye o hana. Ole mo moli atu lo uloto ile. Ma ngaya. Tina fa fuma mai le neiva ema le fiafi. O se mea lofa ta ua le nei. Mo oe ia ele ngata ale aia se mea lofa e watu tamai a te oe aia mo moli lo loto ile ali
0: yes.
1: Mo moli atu lo loto ile ali iwa na o ia e tali o ifi fafita auli to tono le lua hainga wa fafa inga tal tamau le hainga na le kifa mai a fiafi alu e fai ngaluenga kifa mai le fiafi alu fai ngaluenga le o mai fukua o mai le sipa yesu ni ai se mea fainga tai le li ima le tali e tanga tō hana le nati tali tonu e ta tala lava e le atua le fai tō a mō ia a
0: fai
1: mai se le ai erika ke le ingu pia a o le mo mori aku loka loko I le li a praise God
0: amen
1: ya sa mua le atu nupi li ya e fafa funga mai le ia fia fia
0: amen
1: o le mea lofa le leiria nei fo I halo atu fo il fai ungo le nei fo I vai aso
0: praise God
1: enjoy the leila so sao na
0: yes
1: yeah just see level to sama
0: yeah
1: afia fia fo mama yo fia fia fo ne ai happy family happy mother
0: mo molia ya olo loto ile ri
1: amen
0: mo molia ya le mang o ko se mang yo kala le an o lea o ke alu e mo molia ku lo loko ile ri pe ko fa ku langa la fa mang ile me mo molia Ah, mori ya ya e kilo kilo ini mela ke. Ah, mori lo loko ini aku ya inga ia makua ya ya e lo mela. Ah, wawa ini wawa mori ngon loko hana. Ole ole ole mang ia nang leu kako fai kau de kalang ima u kako mokingo ngafa ngau asamu. Ah, aisha. Lawa ole e kusa male manga ongo hana. Ah, tamayana. Eli ele o nga usia wenga. Ah, olea o ke alu e mo moli lo loko I le ari. Ah, longo winga nga makua kuwa e luahana. Ah, nga makua I alu malonga loko. Wemen, famante ala ale, kusua de le Yeremia. O mofongofo angima o mafongofo le, le talale a Isaia, markala Yeremia, famante kala Yeremia. Ah, famaye, ao kousa haini aku ya keia. Ah, e koke maua. A ko sa ini mai ko ke maua au. Ah. Ko ke maua au. Pe a fai ko ke sa ini mai. Ma o ko loko a ko koa. Ah. Ai fa mai ai fo ia. Ai fa mai kuse isa ia. Ina, ina sa ini. Ah. Ina sa ini ia o ko uleri I. Ma ngu o ma fai o nga. Ma ngu o ma fai o nga maua o ia. Ai fa mai kala. Ai fa mai kala Yeremia. E ko ke maua. Ah. E ko ke maua fa longa le e kala ngoa a mai e ko ke maua isa la eru e ko ke maua le kua pe a ko sa ini mau ko loko a ko ko a longa winga e ma fainga e ke maua le kua lo loko e ma fainga e maua le kua lo loko e ma fai fainga e le maua le kua lo loko a wa a fa vai lo loko e ke le maua le kua a Ai ama losi lo lo kala ngala kala kusipa ya. Le anga e kupu ma ya ide amio. Fama ya siri yonga leo leo inga lo loko. Ngai lole leo leo inga ume ya umasya. Le anga e kupu. O inga e kupu ma ya ide amio. Ole ala amio. Ole amio lfa vai vai. Pe afaya. Ele le le le leo leo inga lo kako loko. Olongo wiko wa kala le yene mia. Fama ya afay koke sa ini ma ya keau. Fama ya lo kala yene mia. Fama ya lo kala yene mia. Isala eru e ko ke mau ale ku ale fa ko le mau ai ma fu an ko le mau le ku pe a ko le sa idi ma ko loko a toto
1: riska
0: ai la ka u le ma ngi ole ole le mo moding ale le mo moding ale loko hana wa na ngalo ka ko kali ko nga ma fu an kali mai nga ma fu an kali mai nga ma fu va nga sa me wa ma lie a fe ngo ale ku ale loko o hana Angale le leile loko hana. Angale fa mangalo le loko hana. Angale yanga malule loko hana. Angale fa malosi le loko hana. Ele kilo kilo hana le mamalu le ko. Ole ka awa lea. Ole mangai e voile ngipo fa fungfunga mai. Alu ai se e makuai. Alu malou loko kalikong. Alu malou loko kalikong. Langa ele ai mase vaku fo ile a fiafi male fa seunga ni. Polkalame male. Ele isonga faiva ele isonga faifua ele kuol fafinge so se fafinge anga faia le kuwa e faanga wa te iroli si mea maanga ia mela wai loa le kuwa le maka o le loko hana wai kakou ele ialua hana ave longa manga unga ele ialua hana e kau sisi longa ele ialua hana e kau wako se pule ngou ele ialua ave se pale mia ele ialua ave se vonga fekalai Ele ia lue ave si sio rako inga ngā alua hana e mo moli nunga loko I deri. Aisha, langa ngai loa hana, ole pule a Yova. Ngafia wa ayala hana de, po fea kongulu me yere pule a Yova. ngalwala hana ma muli no roko la le wing or kalan ngi po man man a le nga fang ma le kala le hana le kwa a fa ye ke fo inga ma ya ke au se kama kiki o ke ko ku inga ku la va ya ke or kama le or ka o yor fa ma ngi upu ka ku ka kala i pasta a la ngi fo upu ka ke ka ke ke ke mi ka ku ka kala i a le o fa ma ngi ka ku a al kala ku spa ye mi afia fiera le ko ya lol tangata onga feia leia o mea umo o le manga onga leo hana ia maua sangama o le manga onga leo hana ngā loe mo moli na ngoloko ili kua ngā manga o hana e whāngau ngā manga o hana e kau ngu le por kalame leo ngā manga o hana e fiawa ai le pule lea lea kua ngā le whāngau a lenga lenga breakthrough lawe hana mā fua sia mā fua lo loko o le loko la ngai ma faya lo loko nga ah ma faya wa le loko le hanang sa nga wai ah or kala ngar ku spai au ko sa eli mai ko ke mawa ah amen mawa e mawa sia be aka ku sa eli mai fa to to ah ka ku sa eli ma o ka ko loko ah to to basta praise the Lord.
1: Yeah, let two ah. Some of you for fast work if you have never been on left.
0: Amen.
1: Ah, I tattoo tele e fai good and never on left.
0: Praise God.
1: But to see by and the mulial day.
0: Amen.
1: A taula yail tattoo tartar no longer never on left. If I follow him, but not to tawa yet.
0: Amen.
1: I know some more. Tina, Matau, let two of
0: praise God. Yes.
1: Lomo, but never on left. Yeah. Ele ngata na tali ile atua ile mana onga ole tina ya hana. Ah, afe maifai unga ole tatu mpul karame nea. Ah, ave ile atua mea na epolo misi ya.
0: Ya.
1: Le ngata la hawa tali ile atua ile mana onga hana.
0: Ya.
1: Ae na tue ave ile atua.
0: Ave.
1: Ave hana.
0: Ile atua.
1: Le mea sa apolo misi ya.
0: Ya.
1: Na faa ngau maitamo sa mwen. Ae sa apolo misi ya hana. Oti tue mo moria tu fai mau oi.
0: Amen.
1: Nale mena tu. Fai upule fitu a fitu malilua wa fai uye ta ua ne fai mo lefi afi.
0: Ia, ole tamaneik. Ole tamaneik na oti talo tuai. Wafoa i maia yova ya te au le mea na au fatonga tuai ya tia. Wafoi. Wautu ina atu oia ya yova. Wautu ina atu oia ya yova yaso uma eolai oia. Ona ifoa ide oia ya yova. Idea mea.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Le fai si uchi ungar na
0: fai. Onga ifo.
1: Lua se fai umma le balu. Wa tu ui na atu o ia ile li.
0: Amen.
1: Aso umma eola o ia. Aso umma eola.
0: Eola.
1: E tu ui na atu ai o ia. Ia au o le. Ia le tu a.
0: Amen.
1: A fai o le te fai fonga mai le. Nei vai male a fia fiti na. Fai ma oso ile nei fo ia sa tina. Tatu walo atu iai. A. Ia a faina e polo misi na yeso ma na onga na titala ele atua le faito toa loma na onga a.
0: Ia.
1: Ai, faifu ilama sa utala ele atua na e promise le atua wan mafu angana na la intali le atua. To e faafoi ele atua mea sa e polo
0: misi.
1: Fa manu ya tele le atua ya te oe tina.
0: Praise God.
1: Ia lo atu foi lo to waso fia fia a. Angale le ele atua ya fa manu ya atu ya ma.
0: Praise God.
1: Oe le fia fia. Ya as is wing of fo yo le samalinga fo.
0: Hallelujah.
1: Fo iba en mo to sanga ta tu ti ya ya tu ina tu le sunga le ona le tu ya mo fa i wina ta.
0: Praise God. Ya. A le fa i wina ta tu pul kalam ya le we sa no le sande o le sa tina. Fa mo ni tele tu a le tu o ile aso sa tina ni fo ni fo ya sa. Ya ngal le yo tu mo tina u mo sa mo. O fa long long mai ni nei po na tina ma tua a o tina feo lolo tina la iti o tina telvo e o tina fo ila o levang a like ka fa kinga a ia e moniato ma no fa nga ia tu to mai sin na tina na tina o fo ile o sin sin o ia tu no ma wa belo to wala to lu ima i to fa poponi si to sanga stele to ma fu i se sa sa sa tina i lenta u sanga talo de ri ai fa mo ni atu le to ni sa tina ni fu i weekend ma wa se a se ma wa se sa tina fi fi ai fo i le atu lo na vi inga a fa i me fi fi pe le ai se me alofa pe ai se me alofa o ia ia Ma ya lofa.
1: Ya, ali fa un tempo con la
0: mia. Ya, amene.
1: Pastor sono in le sungole, in singia ne va male de fi. Ca, ma se pese foi lì a Nigeria. Fa i volta por con la mia.
0: Ya, so.
1: Ne va male fi, ma ta mo fi.
0: Praise God.
1: Ah, foi ya ta, foi lo fa.
0: Ya, okay. Ya, la fa i la tato por con la mia. Ah. Ya, okay. Ma to fa foi ya tu ya te ole vi ingale tu. E umalava ona mato faia se ngaluenga mato te faapea tu lava lea tua. E tu mawalo mato fatawa. Oi mato wai au una lea ngā. Fo iatu iate ole vinga e iate oia ia lea tua. O lau lava vinga faftai fo ilau upu le neipo. O lau te talo lea ie ne neipo. Oi o faalongolongo mai lea ie. Oi seuru ngā li ie o lo faapena. Lo mato tua lewana no nofo ai lei se tamaititi. Lea tua ia makua i faaliali ia ilau mamalu malu matautia. Lau te talo lea tua mato. Pia na mato faalongo ile neipo lea ie ilau upu. O le pule a Yehova na le fana waihana. Talo no mato. Tua whaamuria lea tunu ule ria e mesu ule asusa whaapitoa mō naiti na e whapena ona maua whaatasi le ie se asusa o tina le ie e le lalolangi atoa le ie mesu o Samoa ia whapena ona maua se asusa o tina fia fia a ia fo iatu iate oe lovi inga whaafitai lau upu ne fiafino mātou tua la fo se taimi o le atu uane nei fane tausi mai i mātou i awa lofa lo fienunga wala taunu fo iainga fo iatu iate oe lovi inga whaamuria yo mato tuno nei po ni fo to fanga wi nei fo le ange we to la wapi ma si o lo mato tu le to fanga le io le tuno o nei fiafi ma mo le tu ai mata te tu le soi fo ma le ola sio mato tuno le mala mala ma mo mo fo ya tu ya te o rovinga fa ma ngalo mai o ala mani o mato se o ani o mato le ang mani o mato fa le tonu fa ma ngalo i mato isu o lo sua fa ia wo ole ma bala autu ai amen ma amen. Ya Samoa, ya oltato por kalamena ni fu ya fiafi, ai fa manu ye tele le tu o Samoa. Ine le fiafi onor suafa Yesu. Amen.

0: ole le a lo se fun fa le wate ane le tu lai ono fa ma lo fa te tele le tino la mai mo mo la fa fonga ne foi ba ngon a tai au ba ta ro foi ba nga o mo la volta ro kala me o fa ta lo fa mai fa fe ro mai ngon tan to Facebook mari YouTube ro disa mo ba lo la ba le se fo mo we fa tai le fa ma no se mai e le ne foi tai au fo ya o ta tu nga tu mo le sa tina te loa le ua lava manatoe fo'i I le lui tau le aso fa'amalosi'au fo'i nai tinā fa'amuni atu I le asao nai tinā ia maua lou tusuifua laulelei aulia ma le manuia ia latou aso fa'apitoa ia ma ia kele kako me alofa ma fa'amanatu iā toutou uma tamā ma tamaiti aua le fa'asila outou I le toutusi e tinā pe a maua se toutusi a leai se toutusi Be ear there too. E ola le ear ke kusi.
1: Yeah.
0: Ma le ear ke kusi. Yes. E ola tu na la satina.
1: Yes.
0: O fa fonga mai la tinu ue le I fa yellow city Sydney. I tono ni usila pe o au. E swing out le ua. O fa ilo mai na film in star. E a mata tu pole a folta usan fo lua felo su marfitu o ye swing on a fire e pe ya rela ka ko fo e su school si il va nga le e ye vesili on a tu na tu ya to oi a le pasil fitu su lima pasene ya lo nga le pasil su nga o te lo fo fa le fa lo mai le min sta na fia
1: pe ye te tala la va no vo le le le fa tanga no tanga sa e sixing ya pe ko ai u ya fo ole va nga tonu le o ole take di lewa enga leo su enga ya o lato ufo iye ole apalaya lato unofo mau ilalo grants citizens by grants olo na winga la ya eya ilava fo iwa enga wao isi ya pe ilava o matua bu siksengi ingei o nisi na fana nao inei ili siksengi pe yotulanga ese umala but by grants lava laya ole wo yele fofuanga e kakawa onga su ele su enga lua se fulu ya fesili lua se fulu fesili aitata wala ona mawale se fulu lima fo lele ia pole ovaku ia onga pasi a pasi la ia onona winga wa mautino ala mafoi ia ole ava noa tataule na ma ole wa mautino ole ama ole ava ngoe e mawaile na foi no fomau e peila ona faala wiloa ele minister ya Brooke Van Velden foi ile taimi wa mavaya o tulanga na ia le wei ba ofisili foi ofisili ile potu salalau foi lea I tulafono I tatonu nisila olona winga ofisili ngia tatou po esi la fia ole ale kula fonga New Zealand ile vaenga lea a itama ia pole vaenga fo yotina o vaenga fa penale la afsilingi fo ile ia tangata uma ole ole a palai la to sisengi ile vaenga lea a citizen by grant
0: yeah so ole fo fonga mauna le malo a ole te baba ia tu e ia age group ele va fai ona la to wo tono so so enga lea I think ole ona fo lima to sanga ilunga And also, pay out the Lord's full bar. My lalo, yeah, I'll talk to Papa to Ilipotina, my al.
1: Yes, Lato. Yeah. Peo Ilatona, Olongo Sulima, Yamal Swong, Lalo, Latolana, Lima Fayona, Swea Foilia. I myself for La, a Foila exemptions for ye. Peilau Tato for ye, my Samoa, Tangatan or Samoa, Ole, Lato pathways for ye, Nalai on Mafayona, no for New Zealand, eh? O Latola, a lava foila, ea to Unga, Mo Ilato Fape, or Yelia, Yelik Kanga Sue, or ile suenga lea e ye lava fo ile vaenga fa pitoa la tau ye ia mo oe so ol suenga la leo lo wa fua fua nei mole a tausanga fo se vaenga o nga tono le tausanga fo lea ole a fa taunu inai ia suenga la nei luas ful pasengi o ye luas e ful vesili a e kaunga fiku sulima le pasma pasene ya yeah. Fola sulima o vesile kaunga sao a fa pasengi ange fiku lima fa ya Olona winga, e ma kua isa aungia sa oilu sunga I necha, ma kua isa aungia skakiri ale. Yoi, vaenga umaina ia mauti noa. Ia e pasia kakusu engai.
0: So, afa pela, ole te fafonga mai o nau molo si tini New Zealand, ire lei tele oi. Ai afa pela, te fafonga mai o le ye lau permanent residence ai le eises si tini. Ia o oela lela e anu iope afa pela o le ila loi fole ona su lima tausanga, malalo mai o su fulo ona tausanga.
1: Ole si vaenga, ole alalo Fulono, Ono Lima, citizenship by birth, citizenship by descent, Malevanga Lalea, Tato Samoa, Western Samoa, citizenship pathway. Mana, ya foila, Olea, Lava Life, Olo, Yana, Yavano, Motato, Lava, Yamasam.
0: So facility nawa to inatu los fulu tatu facility amatanin fa yom onga fa mon mon to ang fa tau me onga ma ya pa fa pe lela sa ne su lo su nga de a mo sitchen ni usil a ma tu ar lei tama tia onga a tau na pasit fitus fu 5% or su nga de pasit lo su nga ya lo nga de mo lo sitchen e kia lo ko su e fo a so facility le mo tino al termine po a tu nga fasili ole a fasili ngi ai o it's wenga na o fa nga fona na maro le ye ne e pe a fa pe ole la e a pa la e fie mo so sit sen ya o tele lo pe te o ye ni fasili e winga i la fonga o le alta o o fa nga wenga ma tongi la fonga ya tele lo pe ni fasili lu ngola wala e kanga nga pakala wa wala mol moto we o be umanga a
1: o fa tsa tsa ingolo isi fasili o le il fa pe what are our laws around domestic violence or whether women and men have equal rights oluna winga o mta opula vo foi o le tele na fina wina mta la noina to no ta to ni ni sila ya oluna winga mta opunga ya la fasili anga ya ya kali nga fasili
0: so
1: mta opsil sili
0: ola ka ko koi foi o jelo jelo fasili multiple choices meaning etu mai etu oi er tali sao pues se ya ga failo feeling of
1: failo pime
0: Yeah, so on finger down time to sit seni lel aye amanta wal afol to sing phone wa fit wa fit. Afa pe ala chalu apala jamin nei. Ai de yol afol to sing wa fit wa fit. E ke de ko sula ile el kainga fsidi. Ah, ringa sa o ai o lola afol wa fit wa fit ele I failo sit sen. Alela yalu apala lo sit sen. Ya ona e aru lola e sa ngine karika ko fisiri nga ma pacific ko sulim pa sing ya ai se yo o vidi mingska fa fera pa fa ko no sue nga sa om e mo sa price
1: mo se se gi ko ma mal fa longa ka mo
0: ya la nga so on tu la nga na ya ta to mo lo fa fo mai otago self island good morning ma ro si fo mo ria good news ya mo ta to mo mai otago tele tele tele miliona le wa fa mo tu atel malo bon fa le yo le se fo malo le ne tono otago wa
1: se tu langa le late le le ona mana so fo le tele ona ifale mai ia fa ai tu malo pe rural ile ile mai tawa tanga tele langa kul kele mai ia na ifale mai fo ia tu tono tau langa au tu iwa hainga o latinu u. Au le mai tawa se lau valu se fulu miliona ta la le o fa amtu u foi ele mtanga luenga ele maa lo mo mtanga luenga so ifo maa lo ina mo ila il fale maile o tako Central Lakes e pe ona yai ia e yai foi lama ma le fale mai I Queenstown ya o leisi fale mai ngai Wanaka ya o fale mai uma ya o leo le afa amanu ya ina ile a vae ngā tupe lea ua mafai ona fa amtu mai ele maa lo e a maka foi la ona fa o ngā ina mai le tau sanga fau yau kalei lo fau pala almenga le amaka nge kau sanga ai ko uma nge me le tau sanga fau
0: se umul palo
1: ia se longa umul palo te ako e ku umai la anga fai nga ma ki ke le nge folfolanga wale va anga le folfolam vaka ungu ulke minga amaka ai ia ai fatua amata fau ia iulai I le tau sanga fau ia mo le fa tau sanga alo na wenga e fa tau sanga le olo ia I le tupe la le pati o le tulanga fau ia o le le lei la mo nei vaenga ia fa le lei ai o le vaenga lea e e anga ia ina I tina fo'i ia o le a whananau se I vai atu fo'i ia le whafonga le atu nuu ia o nisi o emergency fo'i ia departments o nisi na o potu o leo le a whaaleleia to e wha au pōpō ina fo'i ia nisi o moenga mō to tono whale mai ta itasi ia ia a tono fo'i la e ei fo'i la male vaenga fo'i lea o le mo I la tau ia tau tongo fitia fo'i lele ma a vatu tonu mo sa ili ilinga o la tau ma fau fau wa ia ilava fo'i ngā se ngāse o le ma fau fau o lea la o le a ia units fa pito fo ye ya ya nga I fo ye la to ma nai fo ma ya lulu e ai mo le su e na fo yo nai na vaeng oni tu langa ma kwale le tele la vale mo la to ya ole free 24/7 fo units ole fo ya la to ma fa kalo sia la ya faile 24/7 a ya lava ma fo ma a wai ma nga ira 24/7 ai a nga solo tu ata nga ta fo ye ai le lava fo ma ye le se wi
0: e a sa le a le le mo le fa fo mo ina tu no o le nei tai a e tele na fa mana tu le tu no o le ta o au nanga ila lo mene o tanga a fa san longa le cho ma televisi so sa il fala bo tonga ton New Zealand BSA for Broadcasting Standard Authority ola tole na a yese me le famolia ina i a lau fa fonga i se porkala me se le cho po se televisi e ma fai onola na foi na fai lau complain na avelea e ti tilo i lan tau on nafi len fai lo mai le malo o fa leo ngai ina na foi fa na bu tonga e a e te le a fina ngalo lau tau titi na tamala u fa rongo longo foi lele ele tulanga o iai ai ele baba yatu ele tulanga o iai o fa leo ngai ina malo le foi fa na bu tonga a falling on my own at Tokuli Saltong, a Tangata Fasalau, Ola Lavale, Le Quanga, Gana Tefanga, Ola Quanga, Fasalau Tefaya, a Kusapea, Fanga Falong, Tangata Falong, Lacime, Sulu, Tangata Falong, Men, Teleno, no Silfian, but Mana, I love by. Pay falling on my Ole Ale, I say at the Tower Tangata Falong, Ale Famodiana and Fafong. Yeah, well, Melelesa, Tawa, Ilvanga, Broadcasting Standard Authority. Yeah. Fine, be, yes, and lefa, lefa, malia, in elfa, fonga, jangata fa long. Ele, ele, no, and fight on a complain, eh?
1: Yeah,
0: ye foila, ya, while I we am my process, if I our nafila, falling about a little for my malo. It is to find my nana buying a going on a lak, good salcon. Kakafasa lopo broadcast. Yeah, but online broadcasting ports was a mere.
1: Yeah, tell we here hotel. It's a little LA out for yellow. What am I not on a yay lava 40 year letua oi of fam talanga, Manatuala, Olela, Walanga, Wengalava, Yale Pisa, Asa yay, Ya Olalato, Tangatanga, Totalia, Bay of Amao, near Nefam Talanga, Olo Avatu for Ilea, El Alfa Salalau, Anga, Itangata, said to a taxi. Ona, it's a tau for you, Ona Puipuele Sangale Mu, O Tangata, Nevo Fasalau for Ilea, Ele Media Lato, but Oleolo might a watula yay, Afa Peng. La wale ai o longa winga e moni freedom of speech yes but e kakawa fo ilele o nga yaisinga fine line ya e na ya pui pui awa afa pe ngela ke faila usanginga fa taita inga faila usanginga ya lele ya ya a le ai masiki ka of your love usanginga kinganga o pe pelo atu mo o pelo ngia la tunu ole atal ton wa fo yetan e wi la fo yol manatol malo kal kong wa kaka yel mefi kal kong fo ilele a sa sa asese but it's out it's a tau ona pui pui tangata uma privacy male saunga le mu tangata uma ia mai lole tulanga wa ia ia fam tsalanga e buli ia le tsangata a olona wingala ole ala o tsatsala le saul tsonga ia tsa ia ia e ia ia fo ia tulanga fo ia te popo e lava pea ia ia ma sa sa uai le tulanga le pisa asa ia a wa standards sa ia standards e fu fo ia nga wenga la fa sala la
0: ia ia wa pe olta wa na ole ole fo ia o nga fo le BSA fo le ole ole ia yo o guidelines we are to not fast a low umba, le jo, televisi, ole ton, ole atu, ton, New Zealand, and top, yeah, but ilfa, il falling on my, yeah, ole atu, le, salutonga, yeah, beyond the tower, fully the freedom of speech, yeah, I, yeah, yeah, le, levanta puyo, me, umma, fire, to not fast a low, so, ilawa, tintilo, balaba, bye, bye. Ya we have malmo te faya afa pe o o tanga ta fa rongo rongo lejo pon televisi so se lejo a ma so se tv e yele control e yele e yele ki e on ma off na do wingala afa pe o tanga ta fa rongo rongo ya fa rongo rongo kwa le mangu yela me e sa rongo lejo ma le televisi ka pe fa le ya a wa ke fio complain ole le tre sa we had to talk or tanga ta fa rongo rongo complain ai yeah, so ole olo o active ala te mine until le te mi e airfoy. E alo iela ve se no le foi ia au nang. Ia un kako o ile fa pena.
1: Ah. Mm. Ma tu itele a foi ia ye risk spot tu langa foi ia le a fa inai. Ye tato fo ye misinformation. O le isi ye mfayanga li po ki le isi journalist la ko ia. Na o le tangata o lai fie fie ye. Fai uma le le le ave yel se laus full paseng. Ia e ui a inga le le le. But o tu langa na ya oisi e le fa maoni e ya ya ni se le fa maoni au le le au mai fa fu motato ai mai se la o la fianga o kanga kai o la ali potia fo ile i lungo le social media fo po nga bringa fa tu sal
0: al ta sia na ba nga fo le le mo to le alfa je chenga fo le le tai tai se se ina o tanga tai fa mtala nga le sa a ya wale tu pual nei tai mi ya ai pe o le nga na o guidelines e mun mul tai e la fa sal la ya fa sal la na me a e se la po sene pe o pat mar se la po sene le sa ya ai fa mangi fi vanga fo e le sa wa
1: ya au te siro tula la ya we mafia fia kula alfa lo mo mo imele sao sao
0: jono si utasi mido jono John Talon e tula e fitu good morning.

0: Bevela a.
1: Tata utimana na umalava ia sa ole awala fa tinoa ile toi fa nga ina ni la pisi toi fa nga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka atu ni whangu te oata ma laptops tuai. E le tia I ina ile lapisi toi fa nga ina. Fa atino le toi fa nga ina o lapisi. Toi fa nga ile awala sao. O le nā ua iau lima. Tanga I ana ile Auckland Council recyclable items. Tama ki Turuki, all together Auckland.
2: E tutu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tani. Lo'o tina.

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμου. Paikalla tomari nei talol tauni nei foi taimi ole tai a foi no was futasi lo wate anele tu lai valu wawe tu sa moa wate alei vai sa moa lua se fulu ma le tolu lo ele vevela le sa moa nei bango le tai hao e tu ba winga langi nei mane sun mate ngofi le lai sa moa ele nei taimi ole tai hao e awa o nisio taimi pa u foi timu nisio vayengo sa moa ele nei foi yaso wawe atu faisi vevela tele le ea i sa moa mo tanto lo saone malanga i sa moa tolu su futasi degree Celsius mo rungo le vevela le sa ele só lua se fulu maleono e lona mawalalo ya to fa talo fa twai pa angal tara pokalam le vanga ta ya le malo le jeno lo tata ma futa le nei ta ya malo la bor sui fu mo wiop ale ngate ya brega sa mo fa bena sa mo ya mal fa fonga le tata wala le sa mo fm 106.1 the yellow fo le tuo tata ma futa le fo ya so fo fa talo fa le malo le jeno isa se vanga australia lo tata ma futa le nei ta ma ta ya malo la bor sui fu mo wiop ele la mo can bra valo lo ele maru lu ele nei ta mi ole ta ya fa mo wino wing on the talk le so ele la mo can bra e fa solo ina awa o ele jami pa o timu inisio baenga o Canberra sifunu malulua fasi marulu tele lea mo utau reso sifunulua ilona maulunga tolu ilona mawalalo matalofa la tenu i Melpone ma lo lavar sifua manuia to tele tatu e fatalofa mai ile aso male aso ile baba ya tu fasi marulu le mo utau Melpone ne jami le tayao fitu kolo yele marulu ne nevango le tayao e fasolo ina awa o pa u ai wanga mama inisio baenga langre lefo inisio taimi fasi marulu fo le mo utau sifufa Baulungal Malulu e fa mawina moment pone. Ile so sini Australia malon si fo manwes futoro lo il Malulu. Ile nei taimi ole tai hao fa solo na awa o. Langi le ni so taimi sfulu iba al maulunga nal malu le e fa mawina mo sini Australia. Ile nei stoffi. The Brisbane sfulu balu maulunga al malu le e le nei taimi ole tai hao. Wing on the tow fat my winner is so if that's on our wall and the lady is your timey. Lose a full my feature of the villa now fat my winner more Brisbane. Alien for Yaso. Birth of Stalia, my lord, see for Manuia. Spullo il Malu, Lord Nate Chamber, the Tai Hau. For my love, I tower left a solo in Langi, the lady town more tow, alias so. Lose for Total Malunga now the villa fat my winner more Perth, Australia, and if for Yaso. Telling our wine, Australia, but too long or ill tow. Bear for my winner, I tow. Alien if we tell me on the Tai Hau. Tamaki no kaurau au kilani no fango fasalanga Radio Samoa Sifulono o yele marulu na nebango na taiawa vai atu mana I tele asu maone la E taimu na taiawa fau Le ai e kawang yangi maari e marisa vidi fafua lai mingo I mai La au lale ma la wong iwi e fafua ku ile A o ringa na o le tau mo tatu ya kilani e fasona na awa awalang le leile so Yangi maari e marisa vidi mai matu isu sa e luas futasi Maulunga na al mafanfana le ea mo au kilani Ile ne yaso se fuluono ilona mawalalo taiawa pe au lia A fasol poina awa oa, langi le leili tau, tele vaengo au kilani, le mafana fana, honei, tutu sa lea ma tae au, losu tasi lona mawalunga. Paingo yon tuatu la sto nae, la fasol an awa oa, langi le leili tau, tele vaengo au kilani, fasol poina awa oa, langi le leili sa, aso ngon fua, malasululu al nava yaso, la fasol poina langi le leia, fahila si maru luo le aso fo. Mama bawa uma na wutu ina maila wa chau de taimi ole tai of folded malo le jenu alan papa au ni se vaing or kilope e ile manatu olo o manu ile tau mo tau de ni se fo wa ta tu se valia fa fit your tau tala mai sa mo pe ona fa fonga le jenu le nei tai au ka fa ne mc ola tu fa sa lo wina mo oe pe atali tu la e se fo mo le lo le le so mo le fit tu po ana nei ole tau wa lungo tau tala mai sa mo ne ve yaso ole ta ole balu ile tai au tai au Ya, oh, now if I fonga ma o falong longo bo sili fie foi wo lo me o tu pui sa mo o le tau fa sili lo ma fo fa tu nga fo tas. A fa pela wo le o mai ba a o America sa mo. Pe a fa pesa o la fa along. E jama tu la po kala mele na mai e sele hite fa ia ba a mai America sa mo. Ona piki mai le top 3. Fa pena fo tato e sa mo. Se foi hita tato va I Samoa na pike foi no top 3 so ina champini la so boli boli lontor a fa pela ole mai la va a America Samoa la la chula ngola e ole akasiar ku ngape e wala nga e ole sa fa moy moy e se le hito va a America Samoa e se le hito va a Samoa pike el top 3 ya Ole ai mo cha ruk so ta inga sa mo si ko e fa mani no a ti le le ba i liu le ya la wa na fa rong long a fa pe ole fa le chon mai ba ai li ma le na ba lo dia mo tu yo ke ro la po la pe si swinga la tu la nga ai tu nga fa chas ole fa mla tu ino tu to chas yo ta tu ma lo a ya le lesful fitu lo tele tu la ba si ma lo mai mo ma lo fa fonga ole fa tu fitu le ve so ta tu ma fa sa mo

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua luti luti, ao ni I umatangi. E vapele tala o fōlau ngā le atunu I naona pō, e eiteimi e a whea isi nuu pe a matangia ma soru sami. A o whātali ei lanteimi e toi maluai. Ina ia toi wha awau le malanga e masani ona mate mate tautai pe a tau wha I ui ule matangi a. Ua luti luti ani u matangi. Alona winga ua valo ia e o atu tai au ua malu mai te tau ona toi wha awau le malanga. Onei upu, oni upu e wha leo ai se nganga ia wa tele I loto ma fina ngalo e iai lava. Se taunu unga lelei e iu iai se wha moe moe. Ua loa loa aso, e ufitia lu tatu a inga I le popole ma lelei mautonu, no le ngase ngase o si o tatu tina peitai. Na isu inga I lona maa losi I tatu te talitonu ai, ia ua luti luti ani umatangi, taulava ina I e tatu wha tuatua, ma talitonu e le tu lafo ina e le tua on tangata. Talo sia ia taulu taulu ia ao ni taitafe o tafenga suinga ua iei nei si o tantou tina. Ua luti luti ani umatangi. Manuia lau fasonga sa hoa.
1: No!

0: ia fa tala fa tfo le tala bukala mena nei tai mo le tai au le au fai fa to anga o tato o mai fia fia tele to to le fatu o le la au e iai mar fa moe moe to to le fatu o le la au nei e fua mai a tai au e tua iai tato e le tau a tatele le sui fuanga o loo fia ngai ma tato le nevai tau o le tato sabaringa moe e nei bukala me tua ile e le ele sunga tu lepa rwa pena kobati alo si fua maria na sunga tu lepa
1: Tala fala sunga tawai mal tato fis fa salau fa tala fa tsol pa ye mal maru la fa fonga nita e un tu lang fa rupul poin ma lo su fu mo mal lang in ma
0: ma lo la va sole su sur ma ga mai fo la nita ha ye
1: ma na ya ne va ya sunga la va ya su fa sol wa si bu la a
0: sa un le sole ma lo ma no e wa la nga o le timu ma le la e a nga tele Ya le ngato ta to changa ta sa mo. Ya me no changa ta umal la la. Ya fa penga fo ya la au la to. Ya
1: me no mi o le la ngau si me ai la.
0: Ya. Ya. Ya.
1: A le la e le pa sun ngau si me ai la fa pena hu ta to mo mo va to min dile la ka ka ngol va to min ngi ka.
0: Le le a ona ta mata na va ngo va to min ni ya wa la ngato tele a changa ta fo le le e le ma la ma pora na ngol va to min ni ma protein ni Ya male ion mai si bang o mala tatal nola le vitamin ni dai fa bon bon ya.
1: Ya fa tai. Ol vitamin o mineral e tu so ma tu le manu yo so fu maro loina tu so fita fita yo tino la tu te te ya tu fa ma imos e yo so ia el tino. E to fu la le vitamin ni mala na lu ngai fa. Ol le la fa fo yo ni si vitamin ni ma mai si mai lo tino. E ma fu i si tu ai nga ma e pe ol por fale ton ultimo mos fate tainga ol tomato e ol era na uli uli fuol tomato si vai tain ona u misi vai tamin jo ol calcium na era na uli uli fuol tomato pito la ro ma ia so na mo tanga ta fola u va i tain la u mio lu mar sami na ma wai a va fa ma ka o skedi fa ma ile to u lo tain ni fo ma le ana e ol au lamu ma ma va va e pa ultimo fa ma i ana ma fa i ma fa tia fa ma ina Na uta o mafo ki suwa ki polo mo le lai. Na e te le vitamin C. O le vitamin A la. A matatu vitamin A. A ngai fa le a ti le mu se lo kino. Ma le lai e lau va ai. A le lavo le vitamin A kino. A fia e lau va ai le po. O fa la ula e te le vitamin A. O kaloti, o le mango, maukeni, rock melon. Ma leafy green vegetables, hell spinach, ma le leta, silver pea, ma le pak choy. O le vitamin C. O vitamin C fa mai na pui pui mai o flu mal ko ia nga fa le ia ti le foi pa ni fu ma u lamu ma me o nga e va pe pe pe foi ma nua ma mu e nga foi fa ton ton le foi le le ta fer tot mai o nga mo le le foi ia mo le la o po ale la fa vitamin C ti no ia mo o pe fa mai na le ta o le skibi le fa mata la le ma mai o lamu ma to lo ni fu foi na pe pe ma nua Vai vai ipo na di ma nunu mil ma fa fa wa fia nga or fa ma pe lek le vitamin C. Yo fo la ura ne mo le vitamin C o kelia fruits mo vest pos na te le vitamin C. Ya atoma fa atoma fa si pe o le moli strawberry guava capsicum kiwi fruit mo peach potato Mae'r vitamin C fwy efo sy'n ei ffali a ti ddeir ffawn a un o'r minerali o'r iron i ddau mo ffatili. Fwy ffwm mai, a ddau mo ffatili fwy la ddim yr vitamin C. Eli, eli, eli. Eli, na, na, tu, mas beth o'r bwyng, ffwm mai, eli, pipo mori a gwa.
0: Ai mo'n ffwm ffwm.
1: Eli, eli, eli, eli, na, da, sy'n bwyd, eli, na, eli, ffwm pipo mori a gwa.
0: Okay.
1: Ewa fa mai a tele vitamin C. Ia mo we me ha kit ni stone po fatu ma altin.
0: Okay.
1: Le le la mo ti nga le uru mo mana ko ti nga. O me la nga mo pa ku pa ai ke le mo.
0: So
1: vitamin B1.
0: Yeah, so ko ko ka se fruits ole vitamin C fa mo le moli strawberry. Pateta. Mo vitamin C.
1: Ia vitamin C, mo ke le fruit, so ke le fruit mo vitamin C, mo se le moli.
0: Okay, le le.
1: Mo le moli mo mandarin, ka mo manga mo vitamin C. Ia vitamin B1, na te fa mai na te fa lili wina me aia masoa, mo le alcohol, ili malus, it turn into energy food. If I pen a little breakfast cereal, cornflakes, Molly Picky, my polish, the man I'm over there, vitamin B1. Yeah, I'm over there. Le si la vitamin B2, me ale la vitamin B2, ola ma vai vai la mutu, ma mumu mata, ma folinga pula tino, pe summer tino. O me ale la mo vitamin B2, ola susu, ola sisi, ola yogurt, o amo, anromano, mo mo, te fete, ma polis, ma conflict, ma la wikipiki. Ma breakfast cereal, ma ma wai me anganga, kisa o mai si vitamin lai vitamin B6 B1 B12 o vitamin B12 ya nga so so ni fa tupte lai o maso o tim so so ni fa tupte lai na le red blood cells o red blood cells lai la to le la to li pe ai no tim o tim le ve lo tim o red blood cells la filosofi li pe ma ko poloka de toto na ta fe no ile le viele na tupo kisa la nana vitamin B12 Ya o maro ka kamale o le vitamin D le kain o le sunshine vitamin a
0: ya
1: kamala le le mo le la le fara la na bi ya e lusu ba minute fara la mo ba u lima mo lo fatfata mo folinga a o tipo pole la mo inyo mata ya ki mala ya avele la yo mata pe a mo inyo mata maya tele so so ni mitia ma el min no le kiasi mo le fasles O mineral na marusi po na rutina. Yo me aila mo lwet min di pa pe ke ke am ka ke fala. O fo mo o le fish. Yil tuna sa mani mo sa kini mo matarin. Da ina mo lwet min di pa le ko am fala. Yo le si vitamini o vitamin E na pi pi mo ma so tino mo fa ma. Me ai mo wai vitamin E o vegetable oil, matarin, o nuts, mo seeds, mo almond. Sunflower oil. Ya mulai vitamin le kasih mulu vitamin K. Kemari yang ngah ngah usia isi protein untuk menambah mal usia itu naik ni apa? Ya mau mula ya vitamin K leafy green vegetables, spinach, broccoli, kale, the liver. Malam ni ayo lihat. Ya sebelum kemari pula pada mula kisah yang ofia dia bawa ini memang. Atau ada tambah fokus tuan nak pula awak kuda.
0: Yeah.
1: Itu yang kira yang tu nuan ada tu program promotion ni soal pas pas setiap.
0: Yeah.
1: Kalau kita ya fruit and vegetable ilas oleh lima pes furu pes furu lima ilas.
0: Mana ya?
1: Apa tel lima nara lima nara mana mahu le fruit itu si walus furu lima mana nawa tu elotin apa tolong nasuila lima nara bayar se wafit furu lima nara mana nawa tu elotin nula se tes. Wakilnya sa elotin
0: Mana ya? Mana ya? So,
1: spesial atau ya seumur 5+ a day.
0: Yeah. So, lau fano longa tafoni le a tula epe fori kumai o tau mafai fiso swani le tino le tanga tafoni le ime ala mana o mia vitamini polo tini ma mea uma fone le a.
1: Ole ngatonu le.
0: Ea. Ole alo si le fia le te leo istanga ta le te lengi fatau ia mea fo io supplements for my vitamin A mo o mo isi vitamini. Ole alo tau si le fia napa.
1: Ele se me oye, ele afai na taha pena ele utanga te toa nga aiso swala wa e ala na nafaa nga vitamin supplement. Taha pena ke ele utanga te toa nga aiso ia.
0: Ya.
1: Wala ese se nga. O e ala na ke ele atula nga te toa mafal fresh food. Ke ele isi me anga na ele umawetu nulfala au a.
0: Ya.
1: Ulfala au rama. Ele oye isi te me teo fibers ma meo vitamin ma meo isi mineralera emisi. a fai ala vitamin C teple nga mai nga vitamin C ala e misi sim ya
0: Okay, ma lo va tight le tunu o lo tu fa fonga mai ma ni te le nai va nga ya wa ia o te masania na o fa long long o fa punga fa pertani e fa nga te lo tanga te fo i palangi you are what you eat Lonoinga, Lonoinga, eta umai I vaenga lo eta mo faina. I te koinga kanga kanga I lo I pea fa kau fa samo. Ia. Ia
1: na sa o eta umai ta tu tino ta tu maila ia. Ia. The quality ta ua not the quantity. Eat to live, le live to eat. Ia ona le le ona le.
0: Asa. Okay, le le o fruits o le kau ia mara season o tanto ia. Fa mo. Ia, o
1: le si mea. Yeah, vitamin or kiwi fruit or tell you it's fruit. So like kiwi fruit. I'm buying kiwi fruit. Yeah, but also some of them are not
0: there.
1: Or pesimen, or pesimen, but only all pesimen have a pair of pesim pay or on a pair. We are for blue pair. I malo.
0: Yeah.
1: Yeah, so I'm not sure long I buy to a brown ice spoon.
0: Mahanaya. Malo of tech, tell him if I got our four year old proclamer and if we tie our four, is his mind of our money, proclam?
1: Okay. I am also Sonia, although I'm not a phone of a old Watasi, Gori Mato, no, no, Blim.
0: Malo of tell us what to labor, Maria, five on Niaso.
1: If I fight for you.
0: Let's go to labor of Pentacle, Vatimal Tarabo Calame. Tua ile ele ele. In order to full value, we don't talk to the town only to live on the Pokalam and Malo and Tai on the British Samo. That one got to Malasau Tina. Tina on the pie, Malauli. Pasta Apelu. If a poor pulling pulling. Motina Oma, Samo.

0: 我妈我妈发那么一发脾气的妈妈对
1: 这边了那发那么一发脾气的妈那发那么一发脾气的妈我发现了

0: mafai o na awda tula polo kalame lelei mo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Po kalame le ma o e talo falava. Mana ise tau chino nga se tasi o awo na talo no mai ya cha. Pame u yesa tele na faya fe au matausi le tama alo na tama. Vapea wapo le va ayesi to ina. Pai mela ubo opo mao e nofo I lunga. E tu ile tuo si one tama. E fafanga mata ita isolo I me fi alu iai. Ne neito ina awa. O le tele wa nanga luenga sa fai. O ia na suia le anu. Ma apa e fao ngai fe au ma mao ma fe au lata lata. Ale to ina se itu loula faa fonganga. E fa pene tele ina fayane tala e faa le fifi ai o ia. Anana yei manatu anisio tangata lona ainga. E le olo na olanga. Ia onga maulunga po one se tulanga o lona olanga I ngaluenga. E mawae. Talwa I o le tele lona taimi e faa alu e tausi ai si ona tamata waso. Ona o le tele o le awaanga lea e fai atu a latu tala. O lo le leio latu a onga ma o lo I ai fai tūranga. Wa o o I ai o latu tamu fai. Ai fai maila wo. O ana ngaruenga uma e fai a malipono wa I malona lofa I le tama o lo na tama. O le tele o teimi e fai tau tasi. E na o ia lava. E o uma e ta fafau, a e nofo nofo lawa e faife au a si ona tamata waso. O po uma e faa manu ia, ia e lona tamata waso. Pa mai la wo e se fulu ono tausanga. O pese pea le to ina lea, e faa manu ia lona o langa. Na maliu le to ina sau o ye New Zealand. Wa fai neilon a inga. Ua o olo na ulanga I universite ma ua iai tu ulanga maulunga I ngarwenga. Ma le tele o faa manu yanga ua o ia te ia olona to ulua malana faa nau. O sa mwole mau e faa manatu mo iai le tupo tavita. Na tu ula ilu mo saulo. Ile aso na fefefe aile au taua isara elu ya koliata. Na fesili atu saulo oi oi. Oa ua tāwita. O fea sa iai. Sa auleolo ina ma moe alo tamā. Tali saulo e te le ma faya. Wana e tau male na Filistia. O oe o le tamaititi. Tali tāwita o lau au auna. O lau au auna na fasia le leona. Ma le pēa. Na u se imai ngutu o nei manu fe ai ma moe alo tamā. E mai tāwita o lea tua, na au mai ale mālosi, I teimi na whaito tasi ai la unga luenga. O le ata lea, o le teimi tā ua e whai ai le ngā luenga ma le wha maone. O le teimi e le aise tangata, o vaava ai atu, matuli matai au ngā luenga o whaia. O le asaunia o e le tua, mole luma na e manuia e a mata I le whale a onga. Le amana ia, ma le palapala, ma ngā ruenga e amata e au sange tangata. Na amata la wō lea I le manongi o le anu, a si one tamā. Ae oi nā na whaasara lau mai ai o manuia, e le ma whai o na tau fie, puna mai pea, I o na au ngā tupulanga. Na le amana ia, ma ti ai tā vita e leo leo mā moe, Awe nā le whalea onga nā I loa ai, le mā losi ma le mana matautia o le tua. Nanga lue, I le o langa o tāwita. I le na yaso, I e wha maoni ma ngalue pēa ma wha lango lango I le tua. Nā te wha ai aina oe. Amo ia oe pe a whai o e whai au ngā ruenga ma le wha maoni. Awa, e tele lava nā o oe lava e whai a le ngā ruenga. O le a iai le aso lo manu malo. Ave Yesu mau mapusanga le ne aso. Lucha ngalu lue fatasi. Mamana chua. Elele mo oe.
2: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na ole malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalo langi bala auno le ese tatu po funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers.
4: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Fa atau sao mai I lātou e fausia fale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Fa fso tae mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ilia so, mose tae ao manuia.
5: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moeina. La tau te faya fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tae tasi. Tele e wala me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teeth Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental. E iaiaia inga fa pito.
6: It's a seal of fear what's telling an alias and Balmo